0: بانه يعني
1: نكي هو لك هندنيكي انجل ما قاوي ريال جي انج جلال جي بزاد دوغلك ابا جنس انجو انه يجل اي الف لاني كويس جيل حتى تنجي ساجم بمنكي
0: نكي اروينا جو ايوه
1: هو لك يا سي ابدي لو كيري الى بيري يجل يبا في دين انجار دي الى ان دو
0: معناته ادوي له سون جورا دو
1: يجل كزادو
0: كيسو انت
1: دو امبا كارو غلام بونينا
0: ايوه كانا ال سينما كواي سانين واي كيكا ايانا orre kwa annama illonna nanna sural arubo ne kien jure nga pakini wala kien kanin kwa pakini arunga se zati al jawala jawnes king arunga suru itting yani lo juel na indala burturbu ba jingiti ba ne ital illongalan gabli na dalile akuro ba sanki juru jarring imbele se kanan aranga doin ko isi ay simpingi wala dogola kinal doin hawdile kin ay simpingi wala kin kwasi ai singen alkadin kilian in kama minna dogola apaja alandin utur rasange ashan naki ndala ba dola ge juta kiniti o nama kurro al kurro ina kan mara kurro ge manaka ne bais ilong al kurro ge ne kiti aye lonas
1: yasi imidi
0: kurro ke ngala ge la arisifia mama mbo finiti na
1: imidi karazo bayani ya kwa daldila sial kenyati ni kwen kan zingal nga al burugi na kamal ko am burugi an al jure nga kan ne illa kamal ko am burugi ne ne kamal ko an azum kan ni wala lam bar kan ni ni kya fa joto al filanin ko yi misila za si gela al filanin ko yake gira na banan yangana lon vise si nyi ne ke le burugo le fa onis den ya zitin songo nga den via alas ne mos bele tu bele aze tu nga bi akit wore kwa bas jure nga bakai ai filanin gwa nya gilan nya al den yanzu rayin via alkifia alkiafia ba
0: ai wa rayin ja ba yenes kinga su jure nya jutara
1: nes jod nyu dara
0: la na jidu to ba songo nga den ka utusu ho zo ba na jigala jin kwe zaina fala nya ba hai jigil anin kwe ken ala se rayin pia jigol ela ken ala se rayin pia din kwal de kene kelam kana olela ba ken mai sin jawla ba karo kabani wona mara dun surin yirgi ne
1: kaba en nayi wa jazimin den yom le janza den asas le ba kawela zan alangi karin tulla we dai woren kwa
0: e jo
1: min bidaya le dai ngoren kwa juru sinke in kasal mbe juru si al sekele aba duwe lona e dogola kiri neske age ba mbere i duin go de kazi aran one rayen via fa in juru si kala mbe tin alun wore in juru si asiel hal dogola kani zina mazin kamal dibaguge duage banas go ni ugeri ni na kwa bal dibagu hatta de ko lan den ko ni zalan gudle jabi masin beren ah kin
0: dibagu ja to kere guti gal ma jere jundi
1: alba juti ne jundi vini ha den gut alba to gulin den fay falan duo den ko su gudle jan niwi ban nay man nan tin ni lan tin ko yani itin ke juro ma fo linye ne ke dole kan si fa duage balan en ko duin ko ni musical gudle art dole kan ni lal ji gudle jan e riya yan eske muto hatta den ton dio lon sin den ton si ainin si den orofiana ke muto ma si ai sin testes fia den jan si ai sin ergi maranji ding ile si al kurwa jan o to ko de sin mo kurwa jan ni ne inen jaw ne inen jaw hatta gudle za tu sker ker kai
0: la la ko se ake ba marandog ini sabaka inin wa u kain kuna le finiti abas injo u kain kuna le finiti namas dok aro u kain kuna le finiti ye kisense ottabo ko enu gut fiyama na yen fiyana na gutwali engama wala efaro le tarifima amin den ton nyanga na itin dogola fiyama kain kuna giel illone ele ding allan ko enes arrayen alkwa ding ko e gudle kayena gutwiana ni fiyana tarifi man yi hawilen ja ya dengu selfi wala den tarela selfi na juro din sabajana fi ni sken ala siro gane itir donga ani fi nas nyenti maran ki kayen ko na ma ay kawe ye albaton inden tabui ayo arisiban keden kef elefi ye koel dingagal nama in kama doing allan ko ina doing allan ko ya tare ala afia ba doon ko se keren gutin keren tabin ke kan ala tabin nama sway ke dogala nyundi ji jong ji barabatal be janna jong in korono magal ke defin ti kan ko na defin ti ke gafala yitese ma maran songa ge bali nan ko maran mi an dio do banze 40 jarang al ke nya so horre kan na alan ki ken gutan tare kawa wala lan an kawa yani inna ma koron songa ka gal kan jura ngala sel ele un na mayena
1: awel bangi andi dog la ke maran wala lan in waye a zaina ji ko ni wanne jana gujana din gut irinya jilla sezi ki koron azalumba fa in eri mun kin ki dai munginen diwo ki alwore kwa gan lakin marankin kwa alfa al kwa ge bizat kwa fata in uzi jeddes ka indiele waragale remmen ka adi lal yomil al kwa sindien juze ka ka doin jalle azidik o is an nang eng na kherba ne bidin jalle azidik o is an ila bamsi le duo anen enen gwalan bet bayla farak sifin tin ka bin den juru len jarti idinna ila farak arimen nga ko kulin dien to bun ina rimen ne fayla ki ngari si ka ki dan wore ko kan sine ila rizes kamba wala duo wala ko eni wal el duo el nan alan si jeza du den jalle tengin haske ba sa duo si jarti
0: ya ne sei na
1: ya mungkin nan yin jwal dole ke zika ko rongere ka galine duin sabban ere ki sense dogal ke ji korong ere baka dog dol ke ni si korong i gereng ni ki sur nga le sheja i des ke imba alen duon te bun kirnes in gwa ka alzi kwen e jingo de ga wizan na na aw abale ne die le wafi jamba jang amen wafi ga jamba wu ngo sunga ke le lombal ba ile te bire nya ba tani ji alifik ra ba kain dogal kul ke ni in shakhsiya inan kai duo te bira lan si yanga si e pinginas hatta kain go na zadu bang bulones in gwa alzi in gwenu alzi e ka kirei na zi ken garara da diga wiske ka le si kuronga sanga aba hatta jondi nga shiwa e dogan ke ba le fikira aso gwe de na ma en sa lan ko zi ge sa ra ba den juru raki ben yana en kwala kwel ba na ma en kwal wela lan undi kangi idi ne wala haja ayu ayi ji ngo a bulon ba wala ken a ban sabba wala ko en yinde en sabba e gal ka khalas ga ba tu sine ne ri num san do no walwe
0: lele se dogna ini ngeren dog yani mungkin juru du ngo dig ning el na mes e kwalin kaminga yen baruka in kamiyar ki kurnga jari na maslia aba face jando no musuri jawara mungkin ne sin yan kwana liya jijanun sikayin abanga annan ni lonna jirin waragale rimmen jana duwen kwataga e in sin nan nan jaba liya yemboki dunkin dere
1: yalla jijanun sa e ga ki gan e lolin adiya
0: kan na kana ma wasan kai kuna sai ai ago asan kai kuna sai ai ago ye alle duite yalan duwon ko e da su ko yin yugupiya alan den juru le inja miskina bas yesi inkwa hatta nse uwel tenge nga jaba nse inkwa ka otto a uwel alan o na tari inna ngana insi al alan duin iyan sini ani ji elele alan yanjwa kaang alan yanjwa
1: jibara di ajarin ji di mbeda zandewa marang ine mba elon ninalzi ji duozi kajo ninalzi ji yesi ngangi kurungo jo imbele si jano zaba kain uwa nga min kain uwa nga toran denti le ingirne nga si ale yinjens ke balakin ka wala lan yin wa kwa gidal giska mi wo nga toran den tile wo nga ba futo kare ne den kwezi ile ile tongin kwazi mus den kwe dezi hatta ke nga bangazi ken tenge nga dig o izya ile tenge singa ngati ilo ne dingi singa jundi ke nga bangizi jundi la
0: anjundi ba
1: yele ki kain ba min du kain abanga opuna kain wo nga yeng intengezias ke mbidi ne indai kazibazi lo nyengali nkulu indai mbulinga laiba wala yeng kela kamye bazatu
0: e lal sei
1: kangi idine indai mbulinga mane yeng askal ngaba e kim maran kwa kilal dien kim mbulinga gane yeng kal nga a duwa ke ba na do karazo ba hasi kain dogola aba idine kwa mburu wala nyanga alan ko zibi tingin ne zimbena ngal ja al tari al ja idine duwa to tagariam biya ba maran aba elones den boru kain nama simbenen alanga jaba tari si alanga jaba ya tari juru lay wala bukuru
0: kuroi lekin do kanjalon kweldo injaro
1: lolo yani masalan zeni na ye asa emberenyi alkuambor ngoli kuroi ni simbe ajja ne dem boru kuroi ni tapsi dogala lila kuambor ngoli berel na mustakbal kweli ine aldi boru di boru le aljan wala lo ilena jang dogala do baka kweli bo mustakbal
0: kweli
1: na guta kweli di sursi indalanja alansi in ya di sursi ki loajirgelba ilen kankai kai surma ziki long kirgelo
0: kilo girsen na madogi inkami ngaye ni ma ilena jonga mba ila jawal jalo al kwa kawle asse ba ine kwa tugu kawle na gis jana na nyore yo din jawal kwa hindu ko security age siya ba induo do galo marangye fal kuru na mate na maye na bulo na kyon kwa dem boru teyege na louna ari elaye longal al dem boru ditini fiyenge na tagadde tini fiyenge na toyin kwa sister ga fegelingi yelle adele taga sin fago ba ki dongoto
1: tay karazo ba ele jiki ji ko nan sabba yan kalo zi marang
0: ele ko nan sabba sai ma do kabara bele sai na min tara do jalo ngan sabba fini
1: ti yella jarne zo atto adi ngene dai bor dio jang abon ras kay mo wala tonga ko ngele ba basaran den tinazin agi barrei rein tinazin agi bazuran age ka tin to dos kay mba maran ko agidal gal kelen dance dance urusi tirgin ko en yani kelen na masalan demale kogul aba demale jago men jam dinyan go tarbe te ni jila ezi jewiren gitare ni jila di suru gitare do jago wu nga dem buru tare ko dance video illa kaw kamu heli na in ato sugo kulida ato suglo ko amuren kam na sare suglo ko amuren kam abon azi ko bu na artabu na koro sambal na ilele kul album rebu na tarbi jamun kam ni buna tibi jiren na abadai dawing ki bouten na mo buna abagal basal gore yingano mo buna awire donas basal ki rembe gore yingiti
0: sey
1: te na jene na demale jago ilelo gisi waje kangis bi elan welangi waje sikulo Anki lingang yani nyokya inang kan kiyang kani si inkari
0: dia
1: ki sense yani dogal ke ni kong ti yana amalin fagi den gagal ka ba kan albarbal bet anna ma
0: rabbet anna o na ma dog yani tarra in ku alan kay kuna kasal du kay
1: dine dog dama ni neske be na maru faiba
0: giro gelan wala njemba
1: njemba na si ile dual je orite yi bala la enne en kwal ko le sanki wi na sungani minenye
0: minenye
1: ne zin forrenga ke fa illo lenki alin kamin kidin akamin bal ko su kuro kan yalan tare ko lakin maran ko san ko jayin koran ko
0: san jayin koran
1: san jayin koran
0: bar duwa san jin jalon din sur sai ainin iri jagi ne jika iya ainin siya jan nan wala wajan adora dios ke imba wala muta dora dios ke mujit sai allah selba una den karakan maran bam mitili ne skaldi alan din iyan ko su kuro janne san yar kuro ne ke nan otton sok le jiya jayin bayla boru de wala yani masalan zaina kor inal iri dan boru feyal kwadin ake dogolan suriya ka gilebalel an wala namas kergal ki lel an gal limme ake ba ille ki telefona alan di yan ko eskuro ne ke annan giya jaba asan de suri siker
1: e dimbe zaina sin de mapa in kamin ake kin ayin is no den to len alin korgeri yani hata wo anki ndarin aka in baran ka te bil amma hele ze zaman abis zaman di jurite ne le gem la nga ngo baka na ale du
0: la la jari abas jo ni
1: ja wo aka in ba
0: la la
1: na si hali an wo an darin aka in ba ile de mapali ba amma ga na kan ne ko ni e gal jira ma tori jaral ni wa ju ni wana na ze
0: la la ele si jigal kel ma nga nja wa udin na ji ki kes do gola bay nan ele tin le do yani in kama ton al adir foy na dirfo abas tobanga ongala kebeki tobanga otaga sinjur toba kisense ide jina ma abaye de njurwa jaba ji kinto banga o kela do asa nyenye nyinga na jato estima na den dirfo skurtu na buli na kento banga o wariye na koyngi la la ba jani do imbara saldoro ganje
1: mo aba luna aba to ajani ba sarero bang wore kwa kisense kia gwelba inelombal kwela lengi singwal ki wuto ngal koronga ge kul ay do be den nuy lengi lowase maran ki kwela lan kuro kani ge sense kin wajanga ne wuto ngel ki diele e shenge ki ayenga sa songe nana ma kwela lan hulule ki kiri lan ki kin urre ngalen ko
0: jojale
1: ne kin ko jojangale kuro ne kin wuto ngal awel ki duobi duo elengi bita garanga baba e gan nana dal din ko ga ina kawe ki do bus kuro kan alanga ki do ki kwamba arraka ina lomba diele songa iri kan wala diele sungo dukan fa bay lon kido ko sanke ko an wasiyen ken ka daldin ko al duobi duo ritfi alan si sare si zati na san den jan si nyinti fa ilole no kurro kan ni ko nyettin sine ne lombal dan wore ko si ditini wala duobi duo ne kurro ken ne den si erigen den si mohi ba ken lonfini alan ene lo si sungo futo ti ne ken runyo na apen ina lomba dalin ina tariel kide ingirsin lagi maruto ngo sungo ga ni ne lonfi si yere gisi inni alanji dele ka kirejeng namaz dog dan sa okel kam ne kay nganas dan berata bungka asai
2: radio samar ina lombal badel ngi radio hoy ye radio kain alangi kain ala orre wosieng nyetin au na belnas bago na au nas kibingan kai titines community kain belanga kitaza kidiere kaogel al yei asa joengi kengi kaeng un adenyale.

0: Radio Samar olong kering jau ming ki juru tarrajang nan juengi dungo jang au nadin olong daile fago na alandin kil majawli najel naskanyi bele tullin al yayne ki wonga sikuru ki wonga inni arra nan kujumin jayle ki dora tulle
1: Kisense dogie barnga nyati ni kuengal bago donga gani songa kwa kital bago nari mimba na kwa kital bang na giskel bam nanti nile bara Amin Muhammad donga gani songa natani jenga bara Mubarak dogi donga ani na bara Muhammad Tahir dogi donga ani al jidok jenne jago bara Mustur dogi donga ani nang asikir jenga bara bara Abdallah dogi donga anni aljanna jago nang asikir jeinga en si jeinde jundul bara Usman Harun dogi donga anni bara Majidan dada Fatma dogi donga anni aljanna jago bara Malik dogi donga anni aljanna jago na bara Mubarak asikir jeinga donga gi anni ne sunga jeinga bara Abul Gasim dogi donga anni aljanna jago sunga jeinga Majiram bain aljang nagiskel jam bara ilang donga gani kalandain donga dile fago bara Muhammad Hussein dogi donga anni bara Muhammad Ahmad donga gani doga jenne jago bara Adam Abakar donga gani aljenne jago bara Mahmud dogi donga anni aljenne jago bara Izzeddi Muhammad donga gani aljenne jago bara Hassan Asikir aljenga dogi donga anni bara Abdurrahim dogi donga anni aljanna jago bara Abdul Karim dogi donga anni aljanna jago bara Hassan Asikir jeinga ko kul albenna bago ki sense na di ko ke niki on kono te bunyenge na bi nga si donga e kaniba kwa nyatinin ko engi donga kaniki sense kwa kitel ki on kona kwa na ala kwa banyatin radio samar kwa donga kaniya na nama do kwela lan kangi ki majiran dara hadiyang na do ki si daim bere te bun ka go ala si kanga na kirsinga kise longo sunga ki niki nga si dile kura na kirsingo dogolang mugara na tan kirsingo na udongang nyati ni kwen kirsingo na namagal kwele lang kangi na mugara na ta itirik abongang kwa ang kirsingo na uongang kwa ang alsi uongang kwa diya keneski abongang kwa ziki kwa angari ni angkawe na kwa jitia semba marang indai ngorengi na incoming abasye sijue alam batuske samar lejela na daily jumang kwa kain kisense mungkin sindengi ang kwe si ki duo kering yang kwe gari ni vi fa in u abongang kwa si
2: kilma sanga
1: wala wala kilma nga sa wejagiti wala wala as gegiti ba hatta bu wadi ani kene ga ba de nga bon ko ena fi ba an was abon ker ker o ne ene tikila aldi fa ki udo nga na mo dogala ngi si tiri jaro ene na mo de ngi kirsingo halin udo e mu garanta jinyi an ko se al siki duo kerin jaw in utulele wala dok ilonga lan kundi
2: to dok tulle ay ba na ma kisense ngis amin alan kundia kanga na ile semi ji asadi ni an ko esi ki duo kerin e an ko e gare nan ja ni ele duon e an ko esi ba songa futo jagila nan dele ni to leja nan jawngi na di nungule ya asasa to le domi ele di gile man indala do di nungile korole kari nan jitti si janan
1: na haddi
2: koron ja awli ngan yani dinyan ko esa sa kila gare nan janan yesi denkel male jirso an ilui ne yeji ko edin bembele duo an ilui ye kasine ko ni kudin kusini gare nan ay san fiya ba isan mare in kwa iya in ridigi sel ji inan jaw dire si masa ondul ba hatta nan ki jingin ere na sin jwa in juri jiki ala bundul ba mara ba din toppe dan si jini wal ke taras jundul in si mungkin nan jingiti ba wala ji jaw ngunas ken uto nga si test tesen jaw an ngal de in julingin ere na mas dok den de jela na sin jwa jiru si inan julin tina ila duong alang koy wala dok ji duong alang koy azwa
1: ba jiba
2: sin aram machak la jaba bas den an kaire njan mas njwal inan
1: jala ki alke jamal bang
2: alke in aba in an si jingi din jalum kasi elekel maso so atara geriti na ma hawile nja din iyan ko esi bedil alan sinki le don iyan ko yagare nja na ma ji dora jawi na man dog din iyan ko yalin kamiyar was iyan ko yeker wala nyesi ke eldi na ma kale na ma dog ardi ke na din alan ko fi ne gisi simmes indelba bedil asa enjal dig o iske na kasi to le esi ba ajundine inna na inna nja na ma korongi na mara injwa in allan ko ina ma in resin na pe ba kala onus en ko yake o na ke ldi na ya lonza
1: as berin ba ga ko dia ke ne shawara ga ko ba
2: a kaminga ba
1: na mani je na je ha ko dia ya ne al as ka alun ko dia ga mun gina ne ye je na ile ton dilon hon le ya allan ko yin wasu so go dinga ne wer yang ne ile ton ga ba al ha ta le na
2: so ko ko yo
1: modu savi jidden
2: badil ma nga santin en ko se jwalke tombang namaskin jaru nga se paljemi pe en ko ko insola se do zorte ba do en ko erinsi inna nga fiba do en ko tulle inna nga fiba na fiba na owol asa marang allan ko on ke eldi le eral ke tomba nar bo shirin saba kasa jwa haram lay lala haram ay ba ba jenna doja din en ko se na sinjwa de o iskay na ke ke tulle ya ne ba badi ran ji yesu jawu ne ke allah ko ker geldi wala naski ker gare ne nja hawala nja naski en koronga dora ja in namaskare finiti kaba ene min ya jirsingon den nyukki jirsingon nyukki namaskare ngamin jimin degile allah ko sesa jiyo ba jiyo san jiki sense ke kelma joyle ne jiyo san ke timme mbana na lomba jiyo san ker jo aw na gaida ba yene en kaminga yani zai tengenga tengenga ba jiki tengenga ki na mai longa duin iyan ko e tong budum koronga la ke ba na mungkin nan ka ari ana gisutu les emba na dinungile tulle maranka al inguel kan jay ngalel kain alan yom ka was bundie wala sharin dio zai afrit binu sharin dio maraten ba wala sharin dio marra na bon ditinin tarang an sikin do gola baindok diam pai barinas diam bunin ko edik bawol diam ayori ba ya ho bon namas yalla diam bele bawri doing iyan ko ji so ka aw kille wala inshar le anyanga ka bele dik le kana skan matti waudi ne bele nga diam ka orundi no skwa so do korngindele mungi ne sinya orundi o kase bele ko anas tulle ema namashkula kan ta gas wa ba namatin ba ka otto urkani ere yomal inna nan kawinya sa bele filanjwa kasi simala ikariba yang
1: yani ambone din din jenzi
2: aywa san tenge nga balan kion koronga songa ibanu be sur fajire ngi wala duoto de sabba korongi koronga low nama koede namas jumel ya nama fajire ngi
1: nama
2: nama anifia ele ndala jiro ka aba nama dok ken koronga skela pal jarang ay sa yisifia ele sinama perraba na haddu
1: namas bum na bonde
2: ele ide jia janes kala tenga nga si yowliti kala utanga jelo ding an nako fi na gisi jamela wala fingiti nay kuy jumeline ele kayna ma sitane nas kwasi tas le kariti nas imbe jegi asi allan ko filan songa jamela min kidi na dina ina na fi ba ide ele jon dal bongo ding an nako sinu sinjwa al ilon jiro galan inna jaw indi gisi jijo kasi na jamela sai asi joldongo indala aba kala tenga ba kisenso orrekwa aba duobi duo kede nyankwe tenga nga kae binno aba korronga ke an kawi duuno source wat ignen talata nan duonko intemene anan duonko intemene nas duwa
1: ay lon ninan muaje kon gode ke no muaje zikeli gai ay wa am dele haribe ngindene nga na ko yo ba san kienje nga cheka ay zenina jejo aba to amin long na jainga e jimugi ne njo duwaro kaman duwal ndendule mare ngame aba uzbu kullu kullin ndendi odi source check jawna jolu
2: ay wa
1: kin koronga
2: kaage
1: ne gen koronga kaage e dienje manin worge na koronga singe bol do dien bele kelamba lakin maran tul mana bang na duo bi duo e koronzi lo na men bereng na me induzi jan inna me induzi jan na bonu surnga zi bolun sare ker dog na me enna me ilang irrimo
2: aywa
1: ya to ker dog na me enna me inani khalas ila defteral tokenga na me
2: surnga na ma au na isna ngal na os na ma lot fa gona it lialan jar sindigan si jara na jana haddui nin kukur si jara na jana haddui liana ma jotoy ngwalan ja na ma jwalan non danjar fe no ma nyet jinya
1: au ja inama ye na kurung hasin eri al dai wore de ani ngi den ki golal wore in lole nguro marang den juro ay nilong
2: bas ba in tengengan jay
1: risika gil alan den halle ngi kan alan wore e kisense wore na abon wajana ge nungu on du wajana ge kan ngi ye waje la bal du me on kalan ja batta la ge lekin waje dio ge
2: e gal dio
1: waje dio enal ke en ma do ki hani sunga ngirin e shakhsiyan wori ngi dinna kwa koto ngalan si surnga si waje en kawe
2: e ni mere sai
1: illolen gi mushkila bu bugi jaw di mu on kwesi na ayo eri maran se
2: basse se bagwa
1: se basse anilon duonde en ku inde menal abon kaminga do basse
2: se
1: si bagwa idinna abasse ya abasse se ababa koronji ki kazin tesba
2: asin baba asin dile na income ya dinial turi do alba ki bele kirel maran aman jaynes kilma jabun no sukut le yan na kale jay ke sense income ya insanin ku den duru wala den kilma uton asar rim maran allo ke abadele pawo taga jando asake ba den hakan kal munasibi
1: pawo na hadu
2: yani kisense yani abajidu din ton si jweli ni inna madwin ne sene yani aba illo na skin koronga jana din iyan ko sabo koronga jollo ni na jota san jawli ku futtanyum ka inkami aba illo na jwan ber kalmat tinjuan na jote ngalba jote futo kaya na mojena rutin jua mara ini sami balong tafuto kaya wali tul na tafuto kaya dok ina lomba la al koro jam la ba jona inderem bas na mai jinga na wai jua
1: balang dua jaban ko dang bana ma galen ne ko gal ile ji gal kam ya ni wa na ra ni ko ile ji al wa ga duin to bala nya wa di ni do ne nan kam mungkin ne nyoko
2: kala skul jum
1: na ma fi ngine en kwa yegel kala la la en si jor bu bu ya jaba bu bu ya ba na ke la juri na mbuku
2: ya so ko je ina wa enjo ji so ko jungel ki yen en jer si ya ko mungkin nan do te wile
1: ya ala ni ke ya bara hadia ki mo hawala ze zel ki kami ki senze ka ji be ji long amin long na kwa lolo ho ba amin long na kwa ki kilma ko ile nan kawal na duwo ko en den jenke na wori duidi aribi aribi insan ngo ze real to ngake ba
2: ake ba ke sense
1: aribi real ke lakin ka in alun kwase erbetina jundi erbesi kwazi songa kelel erbesi kwazi songa kelel ina no do waring al belekiana kwa iyan kwan tasle a ilelo al jinjo mungkin nin duong yang ko sa jegilen din a ki juru ati lombinden sabaka ngelong ke lomfi kan do sungare sungo iloleng nen kwa hata bay masi do kwa no tong real tulle aba duong esi degila hata din duong bay mine enjo ina lilong an duin ke ma ti jiba jaba dala
2: ela ba kati ene jana do bay longa julle ne julo
1: ina jaba indala fa ina iloleng hata mushalang imbo ore kwa in wuda ile to lale ba kiel dulding kwa kan hata lomfi akwel
2: kisense bele sei
1: lomfi doga kwelba ba arina ma elon neskinga singan surule do gisko je fina hatta daim ba lomfi doga kwelba anti kibelo andele karkang andele yani ko alan
2: karkang yani songa karkang yo yani alan yani tengenga ke indugal daim mawlo ya alan kikela sia ko ba namadok dele janne benke nakan tongale namad gal yesu kwenye do galen de hikma ini nakike anko
1: ki sense imbele sunga ya tagatini alki kanade ingirsin warre kwa na alkan coming kise sunga ilong ilo wala imbele ina ilom balan nande tini lokundi dogala lage bay malage guta lage na jaw jira janne di surle ridik janna jaw namado rike ina dan warelen alkan kan numadok erige mugara na masalan hatta surunga ndien yering kisense numadok loling alang sunga kain balaka utanga dokkenage lakin marang lomfiden domberelin kwa yani ki kain surunga kinaza kan duwa ke balang ingwa indonga na masuri ingorose ina makake nuwa samba kala welba alang aran na faloi ki kul suru si muhtaja kan donga ingorobas den tarike na suru bas den tarike na tarngana ko nga ayeri aldin suru leke bas den tarike kazalik ki alkan neddal dire kan na utonga kai na kaw eriberial janna jaw manatu asan jerri ajuwa nan ja minna ala jaba zenina juwarin do jimi ba asan kerringel na den jerringel alan dok sunwa ki sabur kin derin fa kisense area ke ba jain sezon iti
2: jaing iti naji otos jalumba atong ajuro jaung iti la ajaung iti ba dai mululong
1: e filang ane kali ti amin dok ki jaing indeng dora amin masalang yani jaing go iti yalan du e senjeng ki tudi abaji jaing si abaji yani du jaungi ki sen se bang ki simi e senje marang aba janna jaing si futtong go enje na ka to ina abana sare na abana utong asi yani ki kilman sideng shavaga jaw ki sen se ilabaye e bay darilele sunga dar joke ni kulumana ji jawna gina warina sabur warina e kilom vindok
2: asri simba
1: kilom yani jika lom fingi si ji jualan ji kikin kuroja na lom fingi la yani duo ki sense bar hadia mungkin ni duo ina loba ka to al o ngane lom fi jangi na sa lom fisiki barkawa al tari ni ona ayinga na tonki ave a waza lom fisiki barkawa lolo kwa aribe ari bako na nyi kiden sur yani ilo ni aye ina fi yana ina loba lom fing den janyi ina si sinyi ka do sa bangere ndo bengalu al kini uto aga tiri donne kinga si gundia
2: lala se dimbere se songa wudina yani jidwa wad kinja inga lal jaina kotwa aljabu ngalanja na dimolo se ajingo badengi wala na azjarri ngaba wala kidin joru jana ina lombal ane joingi molo le forsa joingi lang ini mungkin nang songa do jaungi la kotwa se alilungi ya santa bunjio na ere jani mungkin nang do jafungo na inle na masonga takatini zeni na la bara kwa ba a duwa duwa long tenge nga kela dai molo ba musa si ini zaman aldo gi kwa yani duwa barang ile kilmala nga sekia ba within na dimbara duwa dimbara ela denge la selfie al molo ini yekeken kurwa la ibanas el kangi na dai molo ile bele se fakiran piano mankela tenge ngaleja anna manye na del din ku yalan keke yani ji jawngini na din sur se karin jawi ka ngena dai molo imbele se illa zakiran pia la anna nas lon del din ku se aba imbele se tenge as aba yani ele aba arifi den juru le inala nga jaba ele duo se alkan nani walal kurin tara final dorale pago au ne imbele se songwa takatini ran ki de juru ka udin na dai molo ki ngasi ayu rin karin tengel koronga kinel ke ne del dire ke ni de nyet resmo dombore nga war kwale na mang ayu duo bi duo long nyane dombore nyet le rimnya binu alan duo barang rile kinma ay jail ba
1: marang in uzia si jiha si hali an den ti lal kan na kolum ko anya ti ngu ngal del dile kam in uwa sa al kolum ay dit
2: in uye ke sense akirel ba dobi doba ke yani mungkin nan jiza ta dora jilon na ma dori ki si jegil na juri jamal de ke ya ma ala in jo ma sha Allah ni den juri jamal kidin kilma di ona ma nyam nyaret ni na san ka anas anga era dobba korro ngena doiti na ma deldi as so ngang songwang ere dulding kwa inkina ari bas ela jamaili al dembaraleke mungkin nan den barangile jamaili marang den kilma bayla digiselo
1: yalla indo
2: ki jalun sa zenin al kayang abong aboru inkaminya ari ajja asonga ajja anasimwa ba nama kilma pis ami
1: albahadi
2: diol ba pis ami na nasimwa la ineja na kilma fisa ame ba
1: yani zenin
2: na ki kilma gina ke ba
1: aban nunjiro na ma jan na ma sanin diyo jabi ko gergalan kam ma na ki bismi na ki lom bisis ki bismi ngi na kam ma na yan nuye ti kanjiro ma to anin ami do
2: faida an nan ker ke le ling izi la do ta fisa kame ba
1: din na khalas min den diyo e den diyo den shawen den kilman shawen zi ko
2: in nun se ta ga fisa la ngam ba
1: e gina fi lan zeni jeje ba gina min diyo ke fa inglena hale fikira ka welen yinwa kilman den gana dio a juki jurnyo ala gaskim
2: e lala sei
1: kangi idin neji kilma din dio ke na lon venes lon din kilma zi dio na di kilman den gondoro din no ke fa jaba jo ya jote wasen kilma zi ji rasan janes a injwa ingeri al sunwa ka duin ngiti ngazen ngezi ki barkamin ki sense tul manaji jan dinele
2: manjano ko jojenja nan ko jojale jeng wala dok yani
1: anjuroba
2: na man duoja na maskin seneng asi working ayeng asi dua kere lile jaga nama enjoy ya red atini marado kini nsi juru le aban on doing pikirasi eri itti le ana maradele na jenga al eleson abdal
1: kafi lang kwa gain dogi ani mungi nani al duo kene kike utonga keng isi fine kike kiduo balas kimba ya kiduo juras kimba faki alafi kira warre minanga mushi warre yani barun kwa nyet minanga aji duo den surisi lo irele bana yani kwa len karaja ine keng lazi vianzi nye den surisi tawinje
2: na ikame elal ululi
1: ululi mushi ulul jundi mungi nagisi ngangilal al kwasi jare mungi nesi uta musunga gisi ngangil
2: elal
1: marang zenina al medil kan abanga kemi ka ba angina kan abanga medil gila bay kil musunga zimi alin kami al bak alba asa urul addi
2: na kamalna
1: duiti faki sensi amin ilalan duo janga na jundi ba jundi na uru kaldian jini muki ngel si jaw al juel kilom fin dora man ne lombal kidel dinja mota ngage ken ya ne
2: lombia
1: na kilom fin jaw elazi ki sense ki dan wore na magal ore sabi na akoyel bayani ki duo kerin naja kil masimo indel no
2: se dimbele
1: ore sabi hatta din lono ko ede ken ya new ken al meme ne duo insan ile jana naje ja ki aduwa ban songare kan uni zenina jeyo aba hasi kan ene ki aldimbar idina na dembam silom fitabura taw kan sia kaldi bu mungkin ngin jizi lom visare ilele iri
2: ilele songa iri ja
1: yesi aba zigi kelman dio dimbar zi duwa jelene kelma gizi mo ga sadden ni lom visare jizi ngin ilele songa
2: ilele songa pelega
1: marang alz dimbar lege nungi lay belelay dalilay an mim ayeri mungkin duwa zina sin jeyo aba ka aldin ina nga mara lombi le duosi basin kwa min din woji le min din belele min kin jawe ngaling
2: na dok dikke nan lomfin jarri mungkin na sel lomfi el duosi in stack de men fia ala njagil jidin kilma ay ni londeng ere aba jidin kilma le duonga re tulenga mungkin alla nan jisi ele le songa ere jagi na de le songa ere jeng kangi la anna ji aba jarri ngan sabakela wala kilman den ani ngan sabakela yani min nin kari njegil day mawlo yani kwasi jarri ngay ni mungkin nan jarri appa ini aba dede na jenjenga le ana mis ele le foyri kin na musonga takati ni san ju duo arisi jarri ngen na le dimbara ngere bele jite yemi
1: ma muskelele do galji alji jwaba aba zidi njeringa sai jeringi tulle

0: en kullum fi si jani a kin jani ga ban tulli ja lom fin den te bu sare den te bu na sin jani tulli ja mara ga bas geyin a na joela lan e kikira jani ga to ya kwa jani na si geyin ala in jami indone kasi aluba indone kasi kela ambala mba kila irsingo tul umra gila duwa ban kena doeti jino zeyne la bam le jere jino zeyin pa in ugi sen si hasil si neki
1: ke gan ke dan worale ke ne jail lekin
0: ne ke ne jail hatta din ko gala gal boru ke mu kinen din duo ke ne slon fi yesi de reile stak di men biana tari jamal fi na min kuyo kan abatan bani zakkan aladdi
1: yele se jondi duori ngam na ma ani jayani masala abar re dingi na di mbara se jani nas alla fo li no kuyo songana songata na jilla re di gile jal do ba ingere mo se nyamen kam ma do re si wele la ka wala ka
0: jawnti ne jazan ba baraka re li ala ba baraka
1: baraka le duori
0: duole ngi idi ne suru si lom fi min warna lem fi
1: ay ay jel ne ela go si jayo ka tay ngal wala en si ka yo ay sa ela karra ela illa karra le ji jo ka tay ngal se tar ngam wayang na jina ma ela re si di ta tagalolo asin jaba namas buldung abas gal buldung re ella duo digin songo kire asa gi otto in si jaba maran kan juru nga doga felintia be
0: ta ni yele no ba jangi digen
1: ne so namas juldung ya no mestarra e no ngu ndu se reita sang odo ga bunga nang odo ka ayo
0: e gel ka be singa minama jangi ne jawlin e odo filan o mungkin ila duo ala vigen nan ki gen ko usa ne sing reito doga ke ba
1: namas gal
0: vi do on jundi ba
1: e gal namas molo gal namas ki dora ker
0: namas ki dora ke ba
1: marandok in usi da njoru de ina karti bay ki yaman ki in real aw alang aw no onde la du eleling amma bandar elele son korngen a inde kan mesen mo orra kwa
0: hada de basalang ki modi la le do kwa zonwa do inan ga mungkin nan ji basala jurgon ki basala songwa kiren songa ingine el du sholata basala shoal amin jegi lana el du deng derri deng deng buleleng ki la basala ndala rimo
1: ingel ba janer ele bulisi giden war
0: ne den war janen jamin injal ka atengal ka wela fa innu ya jama awni sin kalun wore wa baraka lomvin baraka dileke di shaksiyele
1: les
0: lomvi jisi bari
1: dingina
0: e aldin dioge ele ye lomvi a yeragin kwa yasilon kendo gola sinyetti ningwe al duosi al hasab den kelman den
1: den
0: diong enni ala ngako wani surnga si e ko jeja kaw no surnga si bo daran du kelel no surnga si uto nga sunga inan kaw kina yeni kidien kirsingo to ki sense una e ki uto nga len kuro a aba kaw ngi bara hadi na smitil kaldo zeine ki ngwa fata e kayan asi mitil sunga sali kaangi neske yanga si midil ne kien jainga ki kaangi ngir kir ke total duo fata alji eria ya anaje ile hiji sikurugi ini
1: e
0: Nengiz jumel nengiz embera nga ese juagela korangal jike nga
1: ja jikeja
0: alankaro ona ki duin dora hawile nga alankaro inan iri o ya kaman il real jija ne ki nga iri jo ye jisi algi jumel yengiz
1: beren yengiz yiz nyenti alangire le songa iri ya
0: ujang yani ines beren bagi algi kembena gele kuljani lore ye engiz beren gi kem moftanga jani ile harin kem moftanga ato abe ile reina jayo basin beren egel min den bida den den jusunzi ay si junga na lia den dawinzi ines beren baye ji ayani ki dora ile ides beren ba ji masalan kin kanzi al jusungeni nin jingiti yi ita fasile na beren
1: lara
0: ilolen kin mo ko ile san kin kwasi medilin galde yesi kin masa sun si mo indelin al ji iri jo al den bara irin ya ile sin silon al den irin jo kan wo filan den irin jo idin na den bara ila irin ya yesi nyinti si
1: e gan nyinti
0: kuro enni na sin beren ji as en lan long na ken song ko as ka bol den ye ras ka ba nyinti si na sin beren egel kan gi ji si kurani na tin song ko jo ye ran gin kurani an ji iri jo maran ki otto kaki kwa dilla ya kaman kaki dan worren kwa kakaw dim bara
1: ki kan dan juru le inkorti ele duwa ba ere nyanga ba de suru ine ere jawrti ne injuru le ne korti ba duwa ba ere nyanga yani den ariela ba tullele pago alan dan boru si ere ja nanin dan orre si ere ja maran ki ben kamin indu ko to in asaye ayeke ere duwa tel ba den sursi ma ele ne ki ngas
0: kerdu ya midin zin gele ato ajing ilon dimba resi kuro jane ne iri nyangan aris bulong songong bulong ne nyang alden buri dio kore ne ngene ingwalang ona kila porre nga iuran kila singan si nang na zile nga nungamwa jike mushar gasa mongolaz bumba
1: kain si
0: mushar yella ilo leng

0: Ana na ya orre dungoy nang orren kwasi ya na iri jegi.
1: Kasi na iri jegi. Kasi na iri jegi.
0: Kasi.
1: Kasi na iri jegi. Kila haddi intile insika inne jial iri jio. Dimbara zing ambasin jannes gumni tina aija wana jual basin dimbara zatu longji iri jio. Ila duo kera ba di warren duo ay ba na ma jenn na ma yesi.
0: Na ma ke. Na ma yesi. Tenga jani wana zde mutta ba. Man na ma jiru duo.
1: Na ma jiru duo jang. Fa inka mga longa dingang al abo inka mga duo ren surzi ki bodi ni na ma fingi tina jebiti. Imba ye na zde.
0: Na dang warren duo kena lapi.
1: Sungwa agen eska alun dang warren leki ne iri kenge.
0: Mara na ma surzi yendo.
1: Dien giti. Na ma surunga zi duo kere si en zinya jia jo abo na ma mufta ila duo kere garib. Asi ya janu ba sa re ba sin ko kai sa lu ba aslan jiki jam
0: la la sai zaini ne kan ma dinga ba daro amini aba nino ami daro ala ngaya mi ba na zai masalan yani al abon aboru in kan mi yani aman ni ja na asa jurnyo albas jalon jas to al mai asi na mangal illon na asa ba na jurnyo na diwi ja to albas kem barayam yani ji aba din diw diw inna ma ding ding orren wala ding garib asa yesi julni anani luyi ne songa ge anana luyi al koyli ngela ngami daga nyata ngami ba marang asa aba in jal donas de suri wi ngola kenki wo aba en kwal bo ke wo bay sirra
1: bandi le zonga bo
0: ke wo bay sirra
1: fa ki sense orre wa bezilong asa songa kirsingo na ki utonga songa te tingi al gidi en kirsingo fa intile madinin bara hadiya zira tinani idina yeso so nga medic na elaba na atual ela dok songa ru songa ka fa na walangi tinani na ding e nazara oreling na gijuela tanya zigitola nga kurwa yani na sokote buga ngai longala aika hata kaim forenga atingilo ni ki utonga tulenga ka jil inel undul a tulelan je wonin gidije e jabo
0: e lala tarasi barabat asayne tini nan jamal jani na ki borena barafottai na worro kwa karok songa gidonga anni na ki sense ku unga sengal ka waisam binga suwa ingis aming asallo to inkirsingo na kaya utotok na imbele se kayen sawa ga kul kaminga na duno por dungo imbele se baslong a insika la baka ngamin yani otton sokki elen kirsingo anan duo jualan ereja ki baragare na asa jaba marang kala mes dogine mi ba di mbara se jumona ere to levi yidi yesi ide kurwa jeba wala den ditini nga jundi baba jeluna e longa janyi kweel di ngartum nyi ma nga jirso nas kin kala feret de kin kala fereta ja ya kin abay lono ron jab kya jiro di ngartum nyi ma jirso nas kin kala nyi ma nga jirgo alan kiki ela rose bab ka ngene ska ela bele se emi la na bo korso nga gene kwa awne isbang na duoto irtin wala duoto bara 17 na mataga arabab insi ka ngis emi dim bara se partel ala jundi ba ela dorale ha wilen jana jutumo dim bara se ela lole na erije alan jato daim borun zat en na kain dogolan zat en na daim borusi erik kutumo awlengan dok nama skain dogolan sabagis irsin dok duo bi duo na skwe ke na ruñ dok o na kila doro ruñ wa san kain tenge ya sekel ni na dok alan kelage alan borun sigirage na san uhunga sen a jirsin na bado din kwe ke na belen sen a resin fuga zauba anne kwan dioi annan fali la anna inkami ya un sesi asan kwe itile na ulile na orundi yo keljam king isi ya una din juru deja aba din kwe songa resin kwasi songa jilil pogwa skawa na doga kirsimba fila ni kwe kwasi songa jilil ila zakai na ringi na kwe tia resin kwasi malumata tulenga undul wa bardu mungki na melagi ule songa kisajja nga wakain dola nisabayani ka aluna doga la suki kanas ula kaw kikana kundibara ndola kurunyungul ela le songa ba le bana do gaba skoronga ke gaba la wudi ne imbere itting dan orre le kal adu ta chwish fi maran kwa ba la ka ortaba yani in le songa ba le ba kain do wala se ona itim fursa kanni ne yendo kersinga anan ji wona kiun badil abaya bele iuna ina lomba mubashir dem jawi kamil jani ke kormi jani na masun jwal o na lya aba dengin jago na mai awi ya ona lya as alam ba juro le sai mana o yi karo dile apa an mara uto ha kula salon mawuri na ka insani ko yan o una den arra aran na mai le awir ken tenga kingle kain doko la su songa gasren kau na wezi tia ke gafale na isle dok kain abonga ke kain amonga abo duo ke na kedeng iam kwe na tines kain barang kien dien tong dio ba una kien korongas du ba witi inen dok ersengo gundina annang tinin den no si yane teletin dagi ke kelasi bon kidin amo kidin abo kien korondo ba wi neski tulim baola no surse a hemba no unos gabala bain kain amonga kanas bain ba kien kuonang ere abo koronja unos gafala jwa gafala si jere nge zemi ba ji sikeli jaw eren si jema ji ba yese bagi jaw nang yese yane abo din yan ko ya ke gafala kwa na lomba ay la ye jiskeli fi alala insija ila allan ko jisele songa ko nes gafala ko na jiro ammo aba din don ki gafala ko ina jaba ay don du amangi ay su songa ko en namangi ani fi nes gafala belen ko to de ngir bata san tawun lala tum njoy ngoro joro ila diele insija lu okit albayin su risin nan kilmanti ngina su risin nan kin dola to le burnyo kin nama ko un sen ha gena way san ago wala ko ngo sen gena anni onu lo to putta nin ko embir singona ouna yani daim ba mal ko alan ele ya san ki amonga kilmangale arina kali kariya to ga kawya kain es kain semi la anna ne ki kain amonga lutonga le son wale kirsin boru annan wo nga si ne juwa san nunyani bantu ga jeren ak ane ay kal jenna nunjabun ha ke sen se le siki in kamin al bagi maran ki amonga si na kali kilma kirsel na jato amolan jena jam horin tabun ker annan girai fi ana jama girai fi alan jena ker na bele risingo baketin maran hawilen kana min kain tongale kain dogo la se seja adabi kane annan kwanta bunyanga alan bele si terrorizing alan arina kali kali ya kilmas ke ba san dem bele sa julubba indok na mata katini ya san ki orrendio kai na hawilen kana dan orresi kutumo na kain amonga juringa nyi manga birso a kabinga se kali kurogi anni a asibiro kuru imbay na kwa kirngal irke nga kemboru ngosu kutumun na kayang abonga biruk na mastawa baldo kering ere na dayem boru kutumo asay ke boray na barase dosi asami na tawas aldela oto tinye meling ini esan kuy seng ago wala esan kuy wesing undi na ba itke na ka korongwa ke gafalay na kungigis baso karak deldim kuyang karo si dire iwiti na biru su duire biwiti duwa kebal barale so amu alimi wala duwa kebal ki jiwin keringi do bi do no koro den iyang teri do su ni ba basle iwi anu mo sur ki wi nas fo na roga fugo ka na ma dai mboru tumi na tabunye asai ki bara na
1: bara fotai bara hadia oto na jago ini na donga gi kan ni songa na man kel jam ko do gal banga na gis kel ba mi ni na ko gi tarim men ka we na ko gi dal ferra ka we donga gi kan ni songa ba silom bele nga si asa hadia ge kana bela sambalang wa na tetebe ki ngang kang na maskai titulele asai

Labele dok no yene jundi ne ki songa ngere kwa di ba kwa sis balance ya kaminga wa ma da ngara karul ndarang namas ga ngota ngara karul dia no kri botokawe nama elai na kin mitil dogis pulngiti uran songa lan de ara karang na gar nama indik lekel alem bereng abai gilong banui kerin jaweti nui kering jawati ine ki tabui ki tabu ne ji udong ase pakere nyona ira jaw nui kering na dom balji jong na ba jilong na ma nui kering jawati na janni marang alan ji ki din tabu ota nga rajere ngan in duo a twin kering al ilong o in duo ka wel alan mani ai ka duai in duo ke yura kanni ka duai na inarangi duo al duel alan ke bilong na ke suring ang parabang e ka duay. Nama ilayin na in mitil in ambileng dok ki al kawkayan taringa alang ki kakaw. Asang kalum na ilakaw na nui kaweti na ilakaw na alang dok deng arakiring al kainakaw alang duo ki beri ay tanba na ki watabaw na je na sa songwagis ingin dalang. Kain kwasi songwas ingin dalang. Ini ne duo alden jaro ke ngabe yei na pingine esi ki beritan na ke otabawa kanya na ya belele ina lomba alkwa ki kan detin na kwa songwa ora songwa si doks indelinga indara dus ini wa kit el ota ngara kerenga riwa kwa ne dine kain kwa ine na duo si namaze nama duo keren belekel jam na ding bara alke bang nazi jalum ke ngara kinge na liale do bukutsu ala kang nerang no mang kira lain kira kwa dingore kwa ambele kira jamba no kwa kan ambele kira jam endalang namani jang no kwa se erdik eleye no jalumba kai

ayette namugal kuel alan dangirtimo e lasikirtimo alki ngwa borum na borum nama ngwal otana allonga songangalen boruntare nja nama dik janyin kirtimo na nama kuel asan janyin ele kanyi janyin nama lan kirtimo ton kwa sur alan kwa surin lo tok tarika alan kwa sur lo tok tarika we na alan sources kanyentia kien taringare na janyingi dognoma longa songa ngarendi zijwa zan kin ala se janyingi borum tarere dik nomoki guti njaylo kwakit al zi kinga na jurenga dokange yen balon alan gutle putokerale elain na boru guti njakwel anan ze kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na abas guti njale dulya baba na songwa abalum ba duker na undulna bingasi gista bun kirel na mbeleng al diente wi elain na se gudom na ma dora buliti alan ila lole ongale longa lan jijong na ini gut na mas ngerinti ngerinti longa songwa inkin dora ngarinti na gudike na tulay na dike na tulay gi aljolalam gudja bang ila si jamu al tulay kwang na jo na kejo no mani ara jeran alan si tulay jiwi alalia kin dimburu si star tulaya na inalom ba dol gudja na gudjiwi alama njo kana al queen barna kila dire songa tulay ang asa guta kalnga gibas ilayin giwiya san yansi yanyini na alansi yansi kura tulle nga jawli alanke nga kanya na alansi yansi diyan jayin tulle ya zan diyan jayin tulle ya na niyyen tulle keyini diyan surungiri alan tare tulle kawal naka kire kinyi na abayyen tare tulle kawai naka kire kinyi baylong aljijang na tare tulle ya naka kire jang ilayin nasji yansi jawli nama si yen kiwiye, na kawwiye, na tarikawwe. Na margi njwa, al di le songa tulle jang, yang si asa jawli tiba, indalang ji irian jobo. Ila yeng na duldin diyo, lompi al kwasipya, ba deling si soka jah, deling asang on duwo, liya nama way. Na kila sokan diyo, jino mojwe la sanyang si jawli, otan kit ase ji jiwi, alang si kiwiye. Na yenkege tarika yengal sikiwe kwa kidal denga ratu leka na udonga siki kitulinkawe na kikakirinkawe na sikiwe yengal namas kwa kerna si kaulia namas kwa kerna si kaulial ilain anan sikira kwa do kiwe yengal namas kila si kaulial indala namadui na indala mbas dire yaula namadile nyaa

nas ye yesi kuruage nang ye yesi impia na deng na deng bele abazi kwa bele sipi ele sa jebelbo na ki akwel basan ele guti ki gut al ilong anan du dem burun tare pia ke an dem buru si tumuna iriye ele gut banki ele burun belei al ila boru leke ni ji aba gutigi di mbele ajaba ji taga turti en jutumu ba na kila kwasi al ji tabu njarte al jutum di sursa ya banas jutum ba yang asei nas jutum yani ba kila kwasi nas jutum al bele di ngi ni ki endo la ke gut kawe na ine borun jutumu le na ma guti njake na ki ngwa alang guti njale kutokare alang si guti tu lekiwi alan si otan asi kirger ka ki al kainge ne ki ta kainge ba ni al biki kwa dain belele wala gal dain gorre ile al kiko au nas jalum gi eritel gire njaw kan jaw na jibal was din suru delle njaw wala kwa karan si nas jaw wala jibal was din suru jaw wala mas di ota giwi ne ma dine ndiyo jan na otan jaw lia den jari ngele ne mas jari ngele ma haddu indaram jikan sing buru jang ilan nas ki uwa ma jisi Boruila gis kawe naskundi. Nangi lompi bingas ini. Nabi ete no boteng alande oroba. Kwa kin al kayi na tare kawe. Ba yenga delin. Na kayi na kawe. Na kwa kerna na kayi na kuni. Maranki la sina kwele lang kundi ki inkwele. Dobi duo alke. Na boru diya ke wana palke. Alang gutsi pi. Tule. Na alande tabu inja. Ila gutsel pi den alaiba alwenti san ken ala si pali asan ken ala si pali niskiwel alan si kien surunga si kien surunga le kakire kini na diem borusi kutumul na lamba dele kawi na masin dinia gini na kain ala se kelbam kien kwel kwa bi kwa loile na kini alan guti ngaringa ila ila na kien kwa yembusi guti niskurunga na lia alan kawuna kain ulunga si kege kutubenka kidambele na kainsi na dela kawoba ki borumi na kisin ni surumi na kisin janyingi na kisin mo asan suji kanyin dinai janyingi dik ni mo guti al den kisin mo ete

0: tani da kai ga kangel jam kwa dan barnamij oren uduan jare na ine na ma dangi wembeleng yani asa kwa taman wakilin ki yikin kwa kilo fuka nan dan berusi kabe na hatta ore aker na zata kilo fuka ga dido kenge na ki kwa kul ko luasi na real dui na yen kwa da son pora sinya tingagel na di oren aker da dilo ga na do kenkan na ine na makwela lam mayar mai zikingo mai din ki pora inin ka anan ki a wikana dan suru sikai nga
1: e ki pora mai nan ngin ka asan ki kain surunga sekalun alkikan orre na alan zonga tarakan bana lo karakar alan din tongsi diote yeja na mali atawro joro na jona na orre jaro inama illon alan ki surunga sibagi ka dekle na alan surunga dembele kelkam eule na alan konga surka isle na alan kain kongan ken baldanga kango iding na duo aba enkwa al undul asan kike basawe jidok ba auna na ding tumo nyima girgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen jisi jio na malia el na bau na ki suru dayen alanga kunde ba alan surunga sibagi ka lo bilo al kain del din dio anan iskang ba auna surunga si sur kiging anan tok janki kin do lam bas imbalon al dien tari idin bau alan orren te yeje na alan orren tari nga bana alan iribo alan surunga sibagi ka iding aba juel aisen gisi en tulle ba awuni din bara si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tuika wona perrakia na ki aba putto akara ba ile suru asen ko boba na dan surun songa tarai iding aba tarra ay ba del din ko nyeddin taringa ko nga sur an kay ba na karaba ki dine nga kulili alan kel ne ki asi dan surun idi karrakawya na namayeng ko lomfin donga ken kurono lomfin donga ken ki kaina estalangi bas intalangi anan surunga bagi kana anan konga surka na asan kain roga fugo kana asan kain gurso perle kige nas enkalong in albay gisi tebu kayli alduile undul ne it ese gisi enga kasi ese indel idin naka anaji tokkan kona kain nan toge bele nan toge suru nan togi orre nan togi anan surunga si bagi ka abaki surunga bagi kana ka kire kara lia duot alkarake ne lo garin banke liviana ben kwal undul ki basin kurro kay en nelang ne si karin kawe
0: a to le maran ban na dogi si lo le nan taras girsingo na na magal a wu to bare ko dogna en jingo kingo yani masana ki ayin ka lan sidan buru si ko po na ki dog ayin ka ilo le dogalan ki don to ken
2: a ine ki sense abakwel asan boru dayin si ko bo a in kwel ala manan ki suru si ko ngi al kain sur adang juengi kain sur ngale kain alan duo dimba rase juel ke sense ide alan alomba albaki udom balan juel wala zamba dele raya dik jeng nama juel alan elen un juengi ine no menang en kwela lan ki sur se koengi nyedding al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bene adi yatoi nyedding alan sur se kwel nasen kalong lobi lo na minjio timbara fordon albay long inaji na azaezi uya ayese denga yo albay long inalaji se yo yiding na abajio lo kerle duose abayla duo kerse de antar jarana dingi se jonde ya bi jise yo ba denga se rengel jise eramba ilole na may belanke sense alang dimbara se joenge anang gitie ba dingi majijana jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjua az jume nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jikeke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru doki duen jalonge nang bi duen jalon toge nake kwa gernang jalonga kergel bang ine na modo enjundi kwa alkaina kwela za emboru dange se kabe idingis kabi na kingaziki idingi nyoke kawe na ki sure se akwelba wala suru askir gimba aba yeng asa sur kirginga u eribi eribi ba itkawe ali enkwela wala gal asa yendele sur maging bakawe idina yendonga toge aba kele beskiri bilial nime kaldiane skara wakabe mara aba ki ke sense dok inze kya enala yenge ina yenze sur kirginga naski dok sur kirgungu duwalang elnes ki ngasi tebun kier akeba idin anakwa ki nyet al kaeng kaeng uwa nyet din jenga kaeng ba ena ro asa kerinja uwe akeba ala ming ela kwa nyet iribedel nama bau kisina kusage nama nyet toga jawe na bau na kienje na idina nama gal roze dembirinya jundi ka uwin jundi idin nas kuroke na kalikil maskeba alang kalikil makabo na surunga se koenge na ka kire kare na kido keru alang ngeru ina la yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na sur se kirging ela yeng daimbo ruba sen kobo
0: tulay may ramay ndok nas indilo le nan tara zirsimo nanama galine tiri karin kan gal jam kwada en barnamej orren udu anjale nama yani tombolen dak zisi kel kan ma kayinga nagal do gingo ker rekeri

0: tane da kai ga kayan gaggam kwa da yin barnamij oren uduwan jare na in ine na makwel anan in kwa masanan foraki a longa din taman songang ere yani incoming anan du era masanan na dain kania incoming dain kania yek gizi kina dinin ne yani kwa ngela gidi na gizi lombi ini na gidi ndonke erel gidi ndonke ne gitan nyama ngi du gizi ni yani ne makwel anan ke silo de tiri birtu ngela ay pa era ay ya pa mezata alkwa stabungi
1: e illa girsingo tulay illa bes illong alkwa gen na najibe gurekenye alanji tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kiki ji ko asur ka bi ji sole si ke li jaw al din tong elne ji bulo in na maye na firge na ski kelel ye donga kai na ka duin surule ay kala de le an yalan donga a wala yening elnes in kwa al ki gafala al ki jiti a maraka ila jundina illa on ne inne ji juel na ka a abaze ne lan kwa na maska queen kit wa al ka amin na mas in wal illa jong na batar mit inne nja ka alambe urung inelang bais ilong alye donga mara alanji janina nanana na sole tajaw algi jundi na ong na tongdingi ila bais ilong alye ay long in ba di jurule jegil ye in balye se wala kay na kwa jure jibe gure kingi dia in namaye ayba iding na ding aldingi ay kanyaba din dileke ay gin kania na todi kam alye eri kullo yela fingi dine simbeleng ang algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru na jela idi ne kullo na duo na ki kuro ela ne dile bawa balamba ye winga na ski malen kwa aljay illa bes illong albajay ala akeba alamba ji do kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngayin kuro si bas ki kuro kawe namaze ki kuro fiya abas ji ki kuro ajaba ki lulla asin jeynga ba alan nyet inka alan duo kenen belen kadin si alan abung na jita twal nga jey bayla nyet aso kiki yung kurunga na kurunga si dog jegil ne kendili alang buru dog ni mangas ke banasan kurunga ke balang kuyari yung badog in nama duo di na duo ba erbe de duo ba chitani ne di ay bazato in al ki ngudong api ji asang enjalun duo al kinsi fi naman kurung idi dog si kilma ke ba in de ngung lompi ay la jilel ba ji yesi dog alang in nilang jaso idi nil lompi ken lomperele dog inyang kwa abo duo ilalang kimbaw ala junti balang baw ji yesi asang jawringi na alang bero na abas jawi alba ji alba asay na alang antong kaungi in nilang asang in nilang kalung kayang duo ay la inni ba al ki kaninas kundul ki duru alia bawanas ka na kasi feldim fianas ka alngaba na elne kerim bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida nga bala nyesi kering awi nagi eria wala galgi rigwal yan songa kaina kaditin anga na kuin kabe ka alio anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri tan na dem bari labes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angel ba ka bangi sambili ela dele songa man ninye nyanga nas kerlo dungo ka namas inelang alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aini a asan otoingo na kuing abung asan kwen kan nga todik ding duo ayla inni ba na ding algi dingi na dileke na abad duo ba dingi si asan ki kurojel ki lulla ala undul ba iding ne yang kwa kat ina na abana abad dejang wala abagal kwe jang aljel na jabung jidok bak ingwana ka namadong de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaini si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki kaya kang na indayngi orre kenina ke nyet naskuru arrakay na si jurunga arrakay kusanga nan kayenge na dayng idi indila ilal kabe nan dayngi ala nyet ki donga tokken kenina ke iding na abagis ji duo kounge nan iwranga ji jurun na abagis ji si niu kounge nan iwranga ji jurun iding ki o tokkan ala surunga si bagika na kay ulonga tabunjol
0: tulay mayram bay na dogisi nan tarazirtingo yani ala ki kauna donga tokken namalia kamuna kila kwasi kero alda mburu kenyi na karang na baka baduk la dersi taman pour dunga ko lonji bele dere la se jamin lakin dere la se kwani le aba kwa ba na ele duwe yegi gi er ni je ba jero ba yele yaman gi sini ye ba gi si uru no dinga le on na ke bra fatay ka nga jam kwa na magal ine tirikarin na as a kerkinga na dog dang girsuma in dang buru si tabun kare na kaisi na kirsin dang buru al kwa ko ran kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

0: osoy kikel kibora ina borfatay kikel men simmin kay nga asang dayin bere tabun kago na dayin gi walin beleng ki ay lole kay na kerel na kuldi nga alkagul ine na kay ko sanga songage neski kay na tabun ki oba na askalumba kuldi nga alkagul na ainin ka alang lele kago a kibora ay anameram si dog dem bodawi jago meram tolla
1: e barafatay a kisi asigergi donga kani alben na tarasi nin ko en bago na rimmi mba na kwa kidal gal ferra kawe a oto en na modo gingo ka kire aliena majiram bay ingo Dr. Kabir a kisi ense kwela san kalun kain surunga ki eren kan na alkani na sogokin alundula idi nana kwa sogos kaole na kidoksi kaola aslomba za kaini ku maran kwela san ilale sunga e kaola namada wala lang ingo ati ingwa alang nanti nile alang dayang warre si kagilwa laga jure nga dayang warre ngisi asang inkumong nanti nile alkuang kieng jure nga utongan si kaule na kunyi nga kikwaranga sunga kiro si kaula marang ati ingwa isa maedik diele ba denja Dr. Kabir ban sunga tole idin na warre baye yeng jure nga alang warre si iri kagian na dogis kurokanial alan jagones gwa ki alkani nanti nile neskeing na akwel balan kilasiko inkwalan kilal nyenge wala na al oto alan sare di aljani na juelan kale jago betta hadi jago
0: kibora ina profotay meram nagi nen jingo ngayngi orre kwa na kiba kensenga kirsing idin ne ki akwel basan orre si bakhalaka ineskio idin ne ki surinkan ala rumusa kamba na dindi tinjam inama denji ngon sensei ki alkay ne ki kwalkeri ne kay kwanjure nga alkay ne ki alkay namas kay ne singa kalumba kwa altabun kenge na kwa inkaye meram aba ayenga aliringa au na wena ospogul na wena ospogul alborunga kay nanjunga na koromuni dia na kwa mizi asa kawale neski ilo kwa si testes kwa yu. Na kii na maske ina ilale kain algut kawe kakawe. Na abaga aljingo minke nkaraba kila nyet aljingi na aldonga bau na alam na asa au na kien keke nyet baga alkuwa kit kawe algut kawe. Na maske in na kwa njuru wa stare kaw na kwa njuru wa kwa reitage. Ay, duo abaya si anna si ngiri ke tirindoko wala alko en kre telephone yes jalumba in telephone aljidi fay jarinas jurgu nas jenas oregan sar jana jirsing alduoke na deng boden donga ke nas kin karba nyet long nan si longi aljang
1: na kayne jamin
0: na in abelen ba in erisi alkawe kwa in kawe asan kikie sursi tebunjo na in akawe ba alan kikie sursi jirgel kayngi sabu jumon do ban telephone nen tiel ba nyet ko am belenga lo ko al kenge na TikTok ale na maduwo na awna mas inti jegil na lana insi jegil na lana insi jegil na lana mas ni batarya way wala nasim burgo nga aginya men ko ka umanga sa al tasa telephone ay na pa ni ngi tar telephone ko kire nanki burgo ay na felle telephone la na minke ba reyngel na sa undul wa felle den telephone na minke ba den jeb reyngel lakin to dik areas el banan den jeb jingi abas duo a imingi ba ino may nangye ineski surunga turka. Ki al kayin, naman nile kayin anang duwa di na lompi burgunga ini. Na lo leja na tarasi na willige na kusenga kayin ba. Nasi burgunga ke, nanti tonke na kikeen doko langi. Inga belen ba ka albam tabung abung. Ben belen al taring o, nama diyong abile na tong el, nama am nama ungu, wala nama ona gawa ong, wala nama ona ila kwa gilal kila kura nga kawle wala galduing in risi nama alu deling sare namas awla na awungi na tariya ina ji namas di lole jayin na tiriri jaw kuldi akin na nga pa kindela jato nagal ingis anga kuldi nga sa din kuy kaya nga angu jawli alanki kwang waki bengking yal kwa ina kenge nalki danji ngoy na kilil mayinang in nama din tarif kuli na kwa ilalang kirsiyo na liyake na totokaro ay orre kwa intile asa kwa deldin diyo nyet kirginga. Ki kirging sa. Na jirgingo nga lomba, alba rigetogin diyo kain. Lolo, jirgingo nga lomba kwa nga suru ka nas kirgingo. lolo jirgingo ke juruna kelma kirgin saki lolo as kirgimba intile nama orred wojumong nasim burgunga kitke nanillo leke nas burgunga ke nan tarifi tulle alan kila burgunga sir rang na gudi lole ja na idije na diraza kila fiya al kidjasa nyesi tewinjol lolo kila burgunga sibasin ide julel burgunga na kire lama wala ye azni diba den sursi bam tabun ine na mai lole jara telling den awle na manin kawngi umman neki alktari nga kergela le kanyet duobi duoba den beralen kirel albaka an na dagara madil ay orre kwa kike kayen jenga ki nyet alkayen den jirgingo jurum aralay lolo arrayba ngayen en jingo kiwo orre kwa mera mama jela na mas jangara ki firinga kay jangara fi firinga na indan jagingi jangara fi firinga ni si kay orre kwa na mama en kilom fin dombore akaran kangari inama digi awle orre kwa na make kuron akangari in awi orre kwa na make tarin akangari ni
1: easy
0: kin iski le na makenta rai taringa ndio na masongage taringa kila al tariki kuroi surung jofong na orren jofole na reito gin tarina kaw na magal sur kanan inama yei na lelden bis atin na kana ji reito gin tarina kaw ji ka kangi janan na ka ji kangi anan ingalom basan kin jurun tebun kanyu sur kanyu nakagil diray matilay wala olgosday wala kitongan idi wala tursa jaynas talang ila reying wala tawse kwa juel wala jurun janyi juel asan surnga si innen kanyingi na re toxic kemberangan kayo lolo innen nga kayimba bayen kayangan nan jamanga na tawse ela asan gis day jum ila berale sare day la namaz jawla na azlom baba ila re fara al de re na fara ki ille akago ba alko lolle kagu na kwa kerek bagut ka wina kan makala lolle ago nan duwondo tariaw ala lolle ago nan duwondo tariaw na ilanani ayo redo joela la lolle jago ala jikuri jang ayo redo lolle la joela la jago asan ji bajjane duwe nga belamba ka nga jelba na aisan burgu nga andi ilale akago ba na makikayen jangaran kayen nama in kay ngaba indik al already waitara aljiki ke beraban ba annan belen sey na jirsin ya ire la san kalamin din ban belen yen belen alkai kina mazlo lele kayin na ki kwang jima tariko ki kwang jima del na duwo den juru la jaru ba ki kwang jima ay tariko mirab ya ne ba den bara dik kenga na ki kies araka o letra na den baran yani urgulungo na jigingi na tebu nyanga yeba embeleng haye ngalba kiki urkani kanga aye ngalba ne longa egel inkang inne longa marrakang urgulungo na bamba wona tebu nya ala nginjwa osoki bora lompi daying ina ine fago kasidok algi jurjo nalgi kurojani nakadok a duim berale na ingalom balamba ila beraja alifia lolo kine mai lele kai nama ilale kai
1: albe
0: ye piano maka aba mera to la to den to min jingina longola kasare al mbale to bulu inma dai nama surunga kaimel fa inma yayne ski kaina tiriri kaw na kwana kanya kwa lo le ke gul redwo na sa jalumba na taray na kwen kaye te bungereng a alang ayenga liringa wenga awkin na kengwe nga is al taringa kain os nas agindia naba duoto tarifi wala wazara nga os nas agindia naba duoto bir tarifi kila kwa nyeding mingi la asa jana man kila diwal tarikawe ay nin tarikal al nin kiol ay jore diyo jala di tar tabu nga jemumba jado ji ay nin lole jay ay naba do taray orre duodo gaba kawngina kingo asangin kwa ye ngayngi di suru ji kwase kasja todi le duo janyo ki duo se sagi wala mas banga duo le eri yaba lolo ngengi ne indo jinan ilasi akurgulo basan kumo nadi ilasi kurgulo nas kumo tari la lole ka alan duo bi duo si dengit kani ale de le gaddami ji alin sija na ji alin sija na ji alin sija akaba orre kwa orre togin dio alan surnga bagika na adi jingo ke alan dingi si jingo maragarim si jilel garim li anama jenez la in ulul asalom ba na kasang a awliba nama di sur si fogo jundi
1: ya bas lel ne jundi kan to le
0: ila kan den tarra
1: denin kurgulones ila si baw to le ase jijanga nama ki dulun do raden fiya
0: ila nama ni sensele orre duen jegil abay duo ker ne din orre ay bagi koyngi tara asing e ba jurgulungo in duo ka jaro ka ngitiyo banju mona erike dile ne de ngungi jaruti ala ngileri bau mara alan kagilki e ilone kayna kwa alkay kwa taban jawil kagul na inso na maunginas nas ko di lombor wonya di sel di zat kwa di lombor ngo nyet alkay e do ala kawe na jawil ke alan kikie kikien tire do kwa kirsinga akawe ba ba kwa fatangi fatangi na kwa kuni taringa do aljaweza to ba kin kwa wingi na ze ga kimba kin na matara ye ile tari laka ye ile kwa gud laka lolo ki ilong alan surunga si kangar tarile asa in kaina stalan kang dai buru wala dai suru wala dai urren dio al kwa kangar na intari guda kal alan ko mol mola kantara alan intari guda kal alan ga ko ba na surunga si kaimel in nama den komol mole mera malwa ki asike ina kwa alkagul a in nama tarai anas ajalumba alduoke nes di mirodle gollo enga nes kuifulle ne ye na taringa ki koranga nyetpi alamba den en naji alan si surje nyungi jawngi dina surjanan in nama jagingi bas ilong in alden baldanga na kwa ne leye songage ki alkay na kwa alkay ina kenne kele veranga sikagil alan ninka annansi akome balantien kili kay kika ki juru na ki jalon idin na kuro dan jirgi ngolege abaski juru le kirgingo na kilmales kirgingo bayina sur kirgingo tarile na alan koranga kitkagil aise kiyo talanga ge na illale dengutka na illale den tarika ingis dongal innengi ameram anagi borawi
1: asoy barafatay kisi majiram bayin ine loke alji dendik le jo jeldo indelo ilo sunga ko lalang kaungina kurgulo na tulle kegil idine ji janina tariki kin kuro jo tari dirro ne sulum ring na songo jundul anan jeldo le jingi ina jejo abana ko ankara basi jegil ko akakawe na alkenge na jallasi na kilmagisi moye nemus guri marang nema welelang inwa zeninal ko incoming a good e al eray ji ine al angel do si donga jawna kintina awna isna ongal si basgaw kintina awna ongal kala si al basga insi jeim diele kanin jakang nay sinte wunya inama degi awle nema gal welelang inwa ila erisi al ji jaluna tina awna ongal basgaw dele isajiwiti alangisare gisita wunje walagal albami ne jijaba neki gutinden dorai walaba warisi ne jalun ho na jundunes jandel nes iri jandel ne jaluna nes ho ke nganzeninal akin kwa kidiembere kaminga ya ne system te nyinderin ke kinama lo uge wala is alangidiele balja songa nes gumong e dinjal de winga sa donga jang nakie ngan tari jaw nakie ngan si e TikTok ale jeriti no longo sunwa ale jeriti ji jeldew di jisgalon kalo le ne jeriti marang asan injiu iletinal jo edina kwa selem siro kilele selem ilaran kakin kikin selem makakani nga niki kila selem makani nga alan kaintino ho enan adwitiya ba nama ayenga gena duitiya na umura gena apajindeling nama injuali akalas nama jenda sijapo akhira nama duwa nama fingine nkwa ay kina akalas ila haddu akalas istaslimi sijangana sijapo yaani faki akwe lbalang ila lalekan unaka intina sikilel na eriberial ka unaki gutinde ndora ina alangis utonga songa falitia idina mojarade jaldewe baba sasandonga jang na jawune njami ngasa ka jaldewang niasa kwake idina inaba inga zainina almoda inga zibizad jure nga na mangdole kanile na mangayi duwa hata sikuwa panga zato yani moda inga ambas jaldewanga marande mande mininkai kisense sunga tarai ilo si uno do kaungena tirin gwen ka gina densi lo insi gutka kainsi na kirsing na mado coronas densa wa kelkam na makainga na kemberan alikari idin na dok sibaldan ke imbere alkin kwa oto ki alkan na kwa alkain wala gal ailong alan ki kai koran kunyo asan kwa si komi asoi
0: ki borai na borofotai meram

0: Osoy kiborai na borofotai den basi ososkaw na lompi de ruru manleja na indelan kwa asan bakkela ailan kenku ini ososkaw ye den tarifia la manyanga yente bukwa gena kikari kwa a ilebele na ma erin tarran tarraya sakiba kain na bajin kirsin warre kwa alurie kwel marra kwa urtutunga ngange ba duong idin donga azaria arugimba al ilong al ulilun donga siginkaye ba ala ke baba juro fo liniba ei may nan juro ngako lino la bakela a inela kwa ulama inela ngange a ila nama yesense nama kwa enka menkel ba kwel kel ba kwel ola kel hurre kwel na ailong di di sur le jalon say ba ailong ne jidin ko esi baja janiba wala di nyan ko esi baja janiba wala di ta bara adikiki yani tari nga kergel bam baja janiba wala di bara adikiki le kergel bam baja janiba wala di bara adikiki so ma kergel bam baja janiba baj ay longin inama taray a idin na rututu na ngange baj al duong idin donga asa juru tari afia ba al ilong al ulusi sigini pota donga kay a alamba bona den surbe zato inelangi a kibora na borofatai a na kawngi na barnga si nyeddin donga kani al bela na bago sogis kaw bara mahammad abakar watfanga sogis kaw kibora na borofatai bara adam sitigo sogis kaw kibora na borofatai bara abdallah idris adam sogis kaw kibora na borofatai bara sabir Sandela, osoi kibora ina borofatai, bara agrios, watmusa, osogis kau kibora ina borofatai, tuigis kau di bara agrios, osogis kau bara nuradin ango, angil, inalanjua, kika falai, osogis kau bara nuradin tuigis kau di, bara sabir tuigis kau di, bara agrios tuigis kau di, bara nasiruddin tuigis kau di, bara agrios tuigis kau di, bara bashir, abu bilal tuigis kau di, donga kekani, bara lusus al-ahlam adam, osogis kau kibora ina borofatai, tuigis kau di, bara lusus al-ahlam, kibora ina borofatai, orrenjwe ingile ining, bara adam babakar, abu samir, osogis kau kibora ina borofatai, bara Mahyaddin Umar osogis kau kibora ina borofatai bara lusus al ahlam osogis kau kibora ina borofatai na jain ne din tari bas jana jain nas keljam orreng inne la ngasan sunga sinyet kelkam na perraba na fago rele osogis kau bara Mahyaddin dogis tui kawidi osoy bara Adam dogis tui kawidi osogis kau bara porpor monkwe osogis kau bara Maawiya Kalmas osogis kau kibora ina borofatai Abu Direj Daldum osogis kau kibora ina borofatai Wad Isa osogis kau kibora ina borofatai Abu Sahar osogis kau kibora ina borofatai bara Ismail Thomas donga ke kanisonga ki borena borofatai bara Arun Alja oso ki borena borofatai inelang ali inelang rimenja oso ke ska bara Abu Al-Gasim Ibrahim Osogis kau kibora ina borofatai bara Maawiya tuigis kau idi bara Abul Gasim tuigis kau idi songa bara Arun tuigis kau idi bara Abul Gasim dogis tui kau idi bara Nasruddin Adam Osogis kau bara Siddiq Wathawa Osogis kau kibora ina borofatai bara Abu Timan Osogis kau kibora ina borofatai bara Baqit Alaq Maftuha tuigis kau bara Baqit tuigis kau idi bara nganyet dingi donga kani Albel Nabago Nagal Miram si Dembot kau idi Jago Miram
1: Borofatai kisense bara nganyet dingi donga Albel Nabago ene nama dogo la sang Dr. Kabir Singwa al bar nga kay songa na dog donga kaniana incoming as sogo dinga kay na dingar ka kela kamme ba asanjalun kise asunga daga tini dingar ka ko al si din sur matiel alan jundul dog nas ine domon jawgati ile ilang ring ring nama dog waring dog domon kya warasa tabun ko singi bana jinjwa ayenga al undula wala gal min tabun ayenga feringa isle wala gal ki gavale madiningi kin kombilewa al taringa kaying wala gal al longa kaying asan urringiya nabazi long in madinin kwazi guyu kilma jingi wala si nin jundina kwazunga fakiran kane kinkai nin longa ge wala gal kai shirkata ge na sin urringa ayenga kin al undula aliyena aye alfen tiza wana ya teletin jago nazigo
0: a kibora ina borofatai meram na inela jingo na albar nga kaina inela ngange osoy ina obar nga kibara kaina jingo ini bara Ismail Thomas wat nimer wala inelangi duwe mbeleng yese lai asa awla ma jigeke kwang kien jalongale bat ba ay si jiga ke ba egel ne ji gure jaba sen dinga wiye si iri jago ye illa kan den taray na kwa de dia kay ne hawiye kay zatu ne jia san jalong illa ne ma duo ke na salon baye ke kay zatu illa ngun ne ma duo ke de ngundu na rogal dingi lole na iri jegi di jawil a illa digle nan do kel nan kirsingo dingi ngole bara na osoges ko bara arun alhaj arun alhaj bardu songa gi donga ni di nen jwasa songa ongana ela ba a idingi a na ma orden tari nga songa ge nas ki koranga nyet kergidi marra ke kirenin karing na illete te kundul na ma illong na dayin jayin bori wala gal duri na do kundul nas kaididi a ke boray na mera min den giwole kaw a orre kwa alin kwa ki asi ke ina kwa alkenge kwa in area lin keria ali kwa in keria teknolojia wala al kwa in keria awdama wala al keria jalongin keng galanga al kwa kawenes jawil kagul al ninge na nga kimba aba illa ayanga kile fogul al 2030 yangi nela ngange alangi la fago al karaba kin ngurige al mainan koron wezara kin nguri koro koro kwakin kwal korole tari ka wenyet koroba dendi tintari fi alba jena donga jana mos poling alba din donga jawi nama ker na ileria za korondul illa dendi tintari fi inama digina kwage kiliringa na taura kinye na kanin tarikal na guda kawe ba wala gal burgonas kayin ba kanin tarikal indo nama digi den awule utung den tari wala karaba dok illa ina undula nan dendi tintari fi ba do duldi tok aw wala aw deling ne de ne isi kayli na tarikal na king bag al tarikal alin kariya inna ndo tarai akin awgena nan nyenge den isle nan ilerindul a tibin kwado sikangindia nal eridi gundul na din surke bais in belengial gi surwei ni jasa inna injay alan juade ndaw jamu in nan den easy na den ongal al ini aza in dilongo be sakawi dogal di den di tintarifi na duo tari duo sa gidi ba len kam ma dul zatu al irijay al dendi tinjay na si dendi tinsi koronyidi na si bagel lo lale na si kensi na tina kila au na si jawlidi na lo lale dwidi bayide skawe na mayne lanje na mwinga ayikin kwa li ntari nga leke yin kiliri nga kin hal ninkiria ina matarray ameram nagi boda jani bayidi na jaba lompi siki kelma jwel na di ngore siki kelma jwel eri ya ninjari nga jaba rompi juru legi zrising al ayanga ninkay nya tizo tizini ngereng nama nin kilong no makum mo kay njure nga na day ngore kwa nyet kalu nga le tari kay gasa bin ke lo nga le nama sin wabi jure nga ne ne ku ka ka kiri avanye asaba no majo ina asa duosi kenga ne korojidi na di njwal ki dombore nga ngere jiyo ye lom fin domo nga kwa juda la kenge wala de male kenge asan kwa si domo nga kagul al de male kenge ne bi nga ngi na de male abuba na induo algi jintari ini den kwe ilaina kene gutwi na saren tirimbiling ili jaru kisu wal dili ilaina manin kit kidin jidin na den kwe tirimirin yiji janas gazaza uri na ela na din ker na jigilaw na koro dio jeri min ine le ombolin idi koro lulan ki lendio kwe zin wasin kwa kinal kain boldunga ge wala kain ga jagana tari nen kai ji al wela lan gu jane lole jang kwa na mes inen ker gidia a nama in barale kaungina na mera min bele aska ke balke la osgen kilo a ine bara alin kwa ya awlama jigidi sa ki kwang hawiya ai si a jigidi ba orre na ji mai nan din bele si jawrala rim menja na nya min din bele la bidin al firti na kin kwa alkin karaba kawe teknolojia nyet na iri nyenge ki kiem bele nga kawe adike la kwa zije gila kwa ku idoke la kila bute nga kila kila kwa kanyene dine kwa zikeri ki gudi nja na kika kawe ki die mbele al elo no kuru aso kuru nga razime kawe kila ki die mbele kawe na nsurusi do na jawisi iri na kuldia nyet keli kawe ki die mbele kawe na ki die mbele nga in kawe iding na ila juzu minat imani na zi mbele ingal duen dali na lompi ini na se lompi ini ya ngasi na wajuru mfali na kia ngudu nga taras kawe mara wada duwa kaisi na die mbele si akwelba adi lodi le on wala risingo a yesi masi ani ba abaki kwang bele tar asiga risio baba embeleng ka gala nga sa alum in nama digi dinga wi alin je
1: moy jamay li gala nga ila yalan jijan jarin kidin jirsi na duo kerkene jisi
0: gaba badba Norad korra kwa kaldai masal bagi alkiali ne kain kankain. Adini kwalki kwa mbele kundili. Ilole ankanga ba. Idi ne le duo adiki den bele yoko elale nye el nerisiko. Marrakina en kwa lolo. Kialki den kirsing. Inama yelon pina en kwa nanama dien birsine ima le nye lamba. Aizem piyonga si dien arang. Neski dien dali bago. Indik nama yeyvar aljamingi. Aula ma tasir zake aizyake ba. Adi kikain orre kwa niyakin. Na urtuwa tuwa niyakin si kain. Aitus ke kain se dinen diyo. Al international ni nas orren do mon fagel akema egena ding ay ni longola jidi source ay sin jawli ali kaba nabi al inkan ne kin queen jay nga gena indwin suru ne indwin kinai ne indwin dali asan kwa si jawlo na singol ini illa no may ne den tesiri orre kwa ana ji lo la jawgel basan din jago idi ne jidi ni si ajwel ba inama digi na makwa kay ne juruwa kame na incoming al diem belay ne duin firti ay firti lesi yesi zaatu jingo na sin juwa gawa misale kin al alamin gawa misale jumala ne lom fi wala urtutin kwa na gawa musle ke tara na kwa in duon al firti bele alay bane duldin koy na duin al belay na kiyangan al belay selay bele ay nima yay ba filan intensira paske idin ne ki kensi ne technology and de ring le akago bole den galangali akago bole den sagaval kwa kam den bulili akriba nasji nga jalumba allo le fago na tengezata tenge alko ngere kanu tengezatu fingina embeleng kuldinga si dimbil ainin ka adi erike na kinyarga undul na duldisi iru na duldin ko ayo illa arisi dimbil lanja ne dawrai ila dok awla mayna ila le fago a ingerial in keria a al jelde u keria al tompito ngin dioke na kwando ngai nenke adi kin kwa nganga kin kwa si nyet alan kaso suru ngi ki luto bay kause di jelde win za tu yene sin jikere na kelba me kwa dia se ki jelde wai sikari na jelde u yei na jul nas na sil validi duo la si ji aljay na kajirsin inengi nan kwa lo le kagul na din photon dio sa to bais foko kerenyala inema dog yei na kwa dele kagul le ki asikein kina men kamin alan udo ho nga ngoro koro orre kwa alan gudin dora ko ngi ken koranga nyet ki ken koranga nyet na al gudin dora ki ken koranga nyet kwel alan dayngi sikriya kundi ba alan dayngi sito tawuren ka na iri je na lo le fago al kwam fago na osos aw majiran bayna al kainas inena iri kanya nekiyon kona waba inelangi toding ning el nekiyon kona kwa kwel asan illa nyargable inelam fago inel kwam fogul ne duobi dual kwel ne el zato waba dain suruela jato nan dain bele ardempia nelia el na tarifia wonana lia kundi na suge ingal be kigis kari de kimburu wala ne zin kamwa alang tariya jaba abe duin bele juba kido kwela ngi nanka ne le duo kangi fi asan den ha wiyas biten fiya ala ndem bele ki durujiwi ken nama kwa gene nen kan nema raki wudo ngasi nama nyoke kayil na kaluba ay duitia en nama taran taray bara ismaeli njingoy filan digeske songa hawiyen erele abaji din sursi ke kiria jeyaba asan nyese din jago asan deldin kwasi jawle ngal kaang ala sinjwa ka kuingal kinge en nama yei na den tesiri na duo kwel ala den de loleja na kwa nen kan nya kayna tesira keba asa algari minen puto kera meram na sinji di ngel lejay na min kin kuku nga kan kin ngonga ngonga albajela alang ileri jaran taba wala alang ileri jaran al jaws keria nema singa je yelele jang nema di ngel len kona jwa nema singa ngal a nyar gabli alake ba nyar gabli alake ba ka alba elle ke ne keria fata diwo illa no taray illa no di tesiri ne do di ngel levasi ne den jaru ne den ngi signar gable jaru ne ki kan min al gutka na gusi al ka kayen elinga ke signet ka nyar gable akaba na ki dai ndali ne ki do ndali akaba idi ne do ndali ki nyas kay na ngas kay ne ino uno kila ke le do ndali rimle a undila ba wala san asan sigila isja asin jaba inama kwasi kidi dien kuyi kabi del kin kamyalan gude ki koranga kergel ka kwa kit al technology and den gut kawe aybi la bagila ki alan dain suru si komol mol innen kabung nan kain elenga si ki ronga ki pugonga ki koranga ki lana innelang idi rimmen ka najiol kilalu al min kay wonga kulunga kinzatu nas kwa enkalnga kin al yenge kain kulunga na kies kien kwa al ingenge por ening ay lele kagola asandaying isi minyar gable kago adi duo ela nain kwa ka alwela lang elle anisi agil min karra nama kidin wor report ja
1: mokaldul
0: yalba kidin wor report ne nja nama es ela anandem puleli non go haya ngi bali yanga du ngong kenge lal kiro pila nineng na ala ine ne ine jago al kilo anini nal inengi ilale kala lolo akaba ile na duo ela ne ria enga nama keng bawana idi ja jado gi nama jela nama ski kideng elle al urko ni ja ne denge lel urko ni ja nyar gableke ne dinga sa firinga ke wori egal ki na soli gisi gi jundi na solja inama den tesiri bara ismail ding ijabale inenge tesiri songa kay mara ki kwa en kaminga aba duel ala nela kwado aba duel azandine donga jayin alki gudi ala njande jam na ba duel ala njato hilla agrele taras jayin dogal ki gudi na ba duel sankin awdo donga jayin alki gudi ne kina guda ka ba kin asinkumo ba bigini gusi ba in coming a duo al good pi dio fis ala aiba lolo la ben din dio dori na marra awna din juro fisi aba juro fisi na dio fis dio dori jado juro la masin karabatu lenga ela dio si ne kitu wa sollasi a inma kanjin wa kan yiki la os adi wori ingi alin kariat tori galti zo tisinga sa juro nga sin kan miana masin ngam biber juro nga bibalula bita jadobat adis kin karaba agingi ye na man kamal firti taban arunga kaw kikin algi du njuru lali ngelu jado kin karaba sanganya ai no se ngobi asal ine kwa nimbang al ine tarit baw numero togle wala gazabi numero tolle nan akter mi tele tin duo bang na tari baw nas koro wani kin karaba si adi induo de njuru tarif ya nas kortu togala na jamingi ne le akhir
1: nas kul ko
0: ne na duo togala bas no mas poli no apis ine mas uri abi tari al nimba aldo jurule ba il sianga no singa mingi en akamya ba alompine jurule ni musin wana dok kin karabal bendel gasaba jado en duasa ba ridikel ne dendi timbitel nanin dendi timbawna ila idi jingi nanin ken kin yosi do rofiana rigo ay yi kanin tariya alake ba na dok al tarir reitam baw al banaso kwasi boy adi duwe ne la na ko ne surusi kurtu dendi tin nan se kono se kola irti dendi tin nan sey dawo irti na daya keba nan undul na tani dilofi nan fingidi na yebidel nan den do zibidel ke gazina nyela dizatu nan ken so walan dioji di na jawidi nan nyebawna adirmilingi di jaru zatu nan ni nyebawna illa dioja ayji kanin tariya inma tarai adin jo asan duon orre jano kwa nan nin kenge na orre bas den di timfelindi na zeki mufta jawli ba nan sindengi le riela na ja adawra nate limata ini aba duwe ne nene ngela jiye si alba to musay jawi alba jaldo to musay jawi ay ji kini tarija a inma tarai orre kwa aba kwela lanki kuldingan ko gu tetebe gu jagi nge aske ba wala apinga aske ba marra juwe ngiske na san jijiu kai ne jijiwe la san jiu gu din koranga songa ge kai ne jijiwe la ndelu gu ja alang jato taraz jangi dina lompin kwa minne keri na man ninju song inyet al gu din dorai ini ulama nan in ange annan min ali lesin aljo no gusi jo ngin nganga idi nasini la karake ngai la baran tule ndere ala min illa dogal ba jwa bu gudi loke na jwen idin gud yei na dinengi nan yei na akirangi abas kinzi akalumba ba udo age na kaw wala dini an kay bola jado la nan sin dogala nyaka orre kwa a ki al kay na kwa al kay ay ki ngudo ngasi kagil a ki boray na borofata meram abagi songay lo ba
1: Lala ay jalubana kisi sunga tarasi al ini inanjir sungo. Kisi ilosi unodok sunga kurgulo. Marang kadok ini asikir dogo lalang jingo li aungi idi na kwa. Nanden tini lebizad dayengore na kwa kiranga do ninko imati. Marang gud aljide ngi nyangasi kuru inanjani. Kwa ke nes in na inkauritia wala ganiki inkelmale inkauritia. Al itiaf ya ba na al haddu kin kwasi ji ati injwalan kurojani ki ay nin dorjani dina duo madinin ke ngayenga a firin anay wayenga isge yakaman wayenga ongal nama imberen kal haddu na gutalan abataga ininin duo zi ay sinjwa jago
0: ki bora in duo zi kuronin ani asan injwa bara alila gari mputo kera nos burgunga nina guda ngana taringa gis jige na daka nkelmangale kenga kal din te bungi nengay alan kuin gudas birnya a na dogola ari na jama gogul na kana ei na jama riba na kan ari na saidi na dal a kangin ayanga bidulsa na mara alkwa en kaminga ulamanga il manabsu kwali ngange alkwa ausi kayna kisok tokeringi nama kwela ngi xtibar kal kwa ukilal kisok tokeri nama digi sikabe lo kirkenge na indigi sine ne kundi nama kundi ne kiyanga yanga wenga isingi nama lo tokenywe ne seminar kawe nama ki tarikh tokeringi nama kele ne munasale kare nama kagile illa duo algu.

0: kire nga jilel na arden jaw alpingi na nashiteng indel na sursi jung dina ka kire indel na jiza to ki umniata inni na udonga ho nga si fakire nga jaw inna may oreduo annan ki nga yenga wenga osingi annan wenga osingi ji gutsi apa asjangaba gutsi abas jangaba wala ji ki nga yenga dindonga ka imba nan jusel masem feri jong adi ji ki nga yenga kamsin ingi na madgilom fi ji 50 sene 100 sene ni ay 50 sene ki lady nguda sin jage ba na riya na bas maja annan jio alan kwasi jundina sin kamal alines fiya alan inka alan lompi ke ngudu ale karra kawina kainka nanin usung ile di ngoroi ba
1: ile lompi
0: ay ku nga yanga ni pogu la sen ninka ngala ngusung lolo ile yai ba maraji kai surule aljang alan ja tulle adi jarujio alan kwa kaya na tulle le
1: kesa ingang ervedine kurones ne undunes dilo len crising jiki nga yanga ni ne kim pogul maratu amala inni bol erbet kan diamond ko si amala inni erbet a ine alundu ne dizi wazu sem vina na jundi ne ji mo khawfe le yeri di ko nga nga ni vogul na ko nga nga ni vogul ila erbetine inne kuroini na jundi balan jiki eritu le vakren jay di ne isilon dual good fia al e kungi keng zenina lompi kwado e gudal herai na ine jial al masalan din sursi ilolen jawti ku nga nga ni vogul na ay nga jilel in erbetine jise jundi balan ji gudja san ji jerri nga san ji uto to lenga jerri na tellanga le jaba illo sinama dog yani zeninal is good falia kwa ba illo di nga lay ba in sialan jundi jaran kele si jazi gide en kuroya ay nga ni fogu na nin si kay nga kele si kes kalumba fila wala sele mang se as kalumba e ule gale ine nama dog e daim barake malaki wala marko maarif na imbereng alan sing e kin awla mang diyan silbiya da njir singo kese asalumba marang
0: kiboy domi
1: ka bayan wa matiyalan corona sing dain sawa kelkami marang asalumba bajigila bay longalan taga
0: kiboy meram duobi duwana denjingo ela kiban kingo ana kine basurin kain jingot nagi jita bungela oredo it nagi jita bungela bagi jingo ki bagin kawi kilom fin kuro idine ki worre ngun kain na denge na buldunga kuro alan orre dain lo leke ingal kwanke ma dog bano gi ken jingo nyennin kawi na corona dain tombal kelkam na makinga na dain bere tem kago
1: wesh

0: ki radio samarin bang kiden arka na kiden juru njari na kijwenye au naskaiti ara timbitinle.
1: Osoi kiborai na borofotai dengi ya si ososkau ya mwona lompi de ruru manleja idine den domong sanga sunga taraskenga alduin barung majir ang ine majir aisa jwawa. Ila si marore duwe lalea kiawa. Aba duwa kakire ela wala meram kakire ela nazbedel na yaki dengari mka inakawi. Anangari me ingowa sabak basgari msimbele njiin duwa si januza ni ilo yangalang kwezi januza. Ala asuma. Aina kabaye filan filan. Nama kai ngizi ki kan no jurup kingidi marra kwa kien ka kire ngasi yensi kane ne kire ya ngasi yensi kane ne kien tibo nga yensi kane ne yenge na tawakania ngai idin ne ilen jain din jain ne ki arrakan o sos ka odai ngi sima ore duo sile belete bunga kariba a ore duo be lekia abajila juda janga fuo janga na jela umamba ore duo ini na fidi na asidi ki garim ha ingal puko kwa le apuka a gini nama songa ga ina kan wudo jitoka ne kai surunga ziki kan nas utu jabil kebitar sensele mara ilonga san kila jurunga kaingo aba kila jurunga kaingo baba dai le jagingi osoy ki borai na borofatai meram a kainga na mama ina barake na denji ngole a jiware ngai jwal aku kikiri barake anga na ine kwa asa jingo kenga wala duo kenga asa jingo kenga na duo kerke na do jingo ke a ina ke gil bara bara malik langa bara malik kwa asan
2: Silvia
1: tengingo. Jibara mali ken Silvia ta sa aje gila babat. Silvia ta ninge na kwe ni witi din wala jure dweti al murahiri. Ye telfuna paske. Na ide arisin ya zolomba ayirisin na karisin zatu. Na jie si zatu jurunyo ila jurunyo alang telfule belenga kusenga arisin oba. Inama inenden Silvi. Ne denzil bintani na inal den donga ke nyargab dinen kuli na makaraba ki jagil na tulle nga ge bazat ini ab egel ki den umur ta rasa duidi aba illa na madog digi na jundi ne dora kurel denzil bin ker na me idi annan si wifi jan dokton doko aiba doki burgungai marra idin kay kwa asa wifi jain dingi ngari si asa jawlidi bas idin jawlidi aba idin ay balang ala donga jani deling nas jaim nalia alan kiki e taringa kidja asa jitalang jang marra kay ngi ngay ba albake basin palangi ne njundi namas anesi jigena tore idi jegi ne insis kilma idi jegi ne insis dor imingi ne insis ki imingi na kwa gena tarika na kilali ne lanjaw azjalumba alburgu wagena kwa taringa kwa kulma le tinga na dinga na magal kila karaba ila alkaule na ji le dual kila karaba fi al alaba kire ji ni wanja me al kanazi le ngal hoy lolo ila ke ba jijalun sa selem togin dio kwa al kila alaba kaule ile duo si den kirile wo ni si bulling wala kan ni si bulia den kulumle jina wanja ming a kuin burgunga al ingrisia nazilenga al hoy lolo hoy ba ye idin ho ais fiaba kin kugin futile wala din ti yingi ais ngiri ho fi akomol molne jar gable nya alanji jofo na kiki ay karaba ho nga jawl inama taray inama den silbin songai al ke nama inke na technology an silbi na duwa sa fueli ari leuna yakwel balan jegil za na undul na fager na alfago abas juru tariya jaba na men ninjo in zatu no den silbi kwa kay mutminaki na mutminaki ba technology mutmini na duo al el maynan ki kwa tong aba kwa inen dorol ki na kungul duo bi duo ba den telephone donga ke aruza ta kay ba sur ba duo bi duo den ngi na men ninjel del na men juwa to kwala kay ba ma jumo na duo bi duo den donga tiel in ma den silbi nga pai na kwa za e donga kay akoy ba lan aruka na na gichen ki no surunga ki ngol
2: na juro wa
1: la la la ba ile duo ba na ile duo li ne lo kwa ge al kawe na na na na ken jito ka ni na ken tulenga na ile ki ma fazale ka ene ile tulle si alan ji jofo na arden ja burgo songa ni ja mara indigizi jisigiz arden kawe alan ji din tinjo alan tinjio nama jay
2: ya bataga
1: al tare aljo
2: ni jay aljala
1: aljala ninja no gujja bakila jelu alan ninja na bakira ninja no jumo iman mambal dule ban ninga hayu man yo loba ninga ayino una sare inama tinine jio in menan na tin in area bay tin kwa alte bun kenge ore kwa kitini bagi kenge kitini bagi kenge ay duola ke intile asael lolela na mantom fingi na sawe na ufago lulin ongola na danger di hisafia din suri ay atwalin tolela minza ille na ille na eralon u kai tulle na a na kai jitina a ay illasi bagilala abay la jaba jite bunga jande ba lazim nan din sursi jarri nan jardi hisab ja aba jumong na kusenga swage mana tu jiba koronjani bawi lenja kila kusenga sina na tuka jawi na teenga ja aba jumon na ayi ida fa jaba mana tu jiba di lole jere na kwana kanya indok baye na koronge en namaki insitare skoba na sasi akilelwa denji tinjiti na ma ilaynes kinen kamin aldine erinjori ila belefi dine erinjori ba dine tulentule na ni erinjori anga lomfi ampiaba alan dulding kwe deleke dine tare loy na gudi loy alan tare tuleja na lan gut tuleja alan jado tuleleja na aba ine kuseleja hilado ba kuseleja idine kusinki kusindu idine lang fakin na mayenge bara a keng silbia to so ngage jidden jidden na dinga kidage balan kwa na den tarra na idi na duasa telephone ke ye zatu telephone zatu good ke na keria sagafata mobile na ye zatu ile sagafa sia fiaba adlom bazatu al duo ke na keng burgwa kulel ki duo ngere adlom bazatu na duo diga na ingrisi jasa ayninga di duo elalan duin baldajap ayning asi kila doka keimba in nama den tarai nas kwasi tari kau na kwana idi kanya in nama den silbi digi bara aljingo bara malik o soges kau ken silbiata adias kimba a marra kilagena tawra kain marraji asan injalo in erisi kwal idin kawe asan nyenga si furo fispia wala asan nyenga si kulum fispia idin asa kawe ba alan kulumin bawuna dinji idi na twitia in nama tarai a barnga osogis ka okibora ina dienye diengi jingo awi na marra na do barnga si ne donga ani alkele songa osos ka okibora kibora ina boro fatay bara malik dinji wo ina nga bara mustir arosto osogis ka okibora ina boro fatay bara abu hawa osogis ka oba abu hawa bakar oso ekibora ina boro fatay bara watawa lo gidonga kanni bara baru Abakar buru Abakar buru oso iki bora ina bora fatay oso geskaw bara buru donga ke kanni bara Muhammad bara Yusuf oso geskaw ki bora ina bora fatay ma yaram bayina jago nyedingi donga kanni orre ko aline bago bara memera mine meram shima oso geskaw inela njawla shamsa laki gafalay shamsuddin ning bara illa space ja bara shamsuddin ahmed oso geskaw ki bora ina bora fatay oso geskaw bara awad jasko oso ki bora ina bora fatay sterlini wad ali oso geskaw ki bora ina bora fatay bakhid alama maftuha oso bara harun adam shogar oso geskaw bara nyeddin bara nasreddin adam bara nyeddin ge oso geskaw bara atayba duwali oso geskaw ki bora ina bora fatay do kanni bar nga nyeddi ngal bel na bago ferraba orele na fago yidi neki nyeddi surin kan ajina kana ye niu na de itina pa asan kanjuru nga sur kasawa na juru sur kirgo na kelma sur kirgo ala lolle ka gwal kwa kai ameram si bo dawidi jawu meram
2: e barfatay ki se barnga a dogi donga kanni asikir na dogdi kerke wirsi donga kanni al en na fago ini na mo dogo e barnga ki borayal sunga bingo ken tulengang na ken jitingang na dogiye na gikawe ine na madogwe lalang inwa alang ini inkirsungo walagal alang si ini inkirring Diktor Kabir ati inko alang kagil kinkwa alang kilonga likogul ilolonga liting tabing kingi wala ba asilagena kelena kumbena kongale kani idina kwa kulgiskal nga ki ka daim borung ereng kwa ka kwa kang wala gal ati umelin sabo kwa wala gal ati galing kwa junyungo wan sabay basi long duo biduo ya sa long kinga si kwa na aigis kan niya jago
1: se iki borai na borofotay orre kwa meram sen segi ingo ko ali lole kagul balba ho kagul a lolo ho kagul ba a na dog orre kwa sizamin alilla borofile yake na kamin kini na to arudi illa yake ngayen ninkin yayi illa meram taja zato ei jegil murtai se una kafia a illale meram foran ko illa lole fagola illa dog digi na ba fago soskau a na melle ngun karo kiko illa nyet idi kain a kwa al ine lole kogu songa tabin kingi idin na aba ile duole kio alki ilmi nafsin al duosi a alli urustung na kilal kele kilala ngila lole kagol kwa nyet nin kanani ne nike nazarata kaw in yala bayinal biya ba na manyi nas in se sabbiten kaw na induo al ilole fa gwa san kin karaba ila sallo irrela induo ay fiazat induo songa thomas in songa tabeng enga na good alfia den iya na jundi na good fiya ngain ne duo langa na den juru le ken guda songa kay momam ba dan ne jegi a ide na mas no madrasa kurre an madrasa kurre al iya ka kireke batarasi al ki kayin sine ya sede lo kan batama in me za to al ki kokrin jawdi asa ine de nya na mabawon wasin kwa jidwin kwa ay aka al ki kurre madrasa wasin kwa lolo jisi imwalimal gi din juro ye hi alji kila dola le so shatir jam nana na maken dola ke kila du kila tala ba shatir age ba shatir age ba ji shatir jam ke ji se sang usas ton ela wasin gut pale ton ela ni dingu si ton jam na ma den ko isi kuro ini na mas gut pale ton el al de gut pale ton el in ko na ma yeyi na man den gut ni fiya na yeyi na misbanga fiakin alles intileke yana skiki karaba lokerinyela marra induo ala ingirisifia ke fashala nini altuzumi atizo tisin ala elifa
2: elifa wastogori
1: nama impia nama enko aine ngaiba anin angarimba na kirelba israr siken azima na kin karaba awyenge israr wa azima aritulele tulle oredwenkel jam aritulele tulle ala jado gisi nima jana ala orrengina na kirei illa inkarin inga jwaba bay sulumar ringo banja go ba na ba se kilma ja banja ba marra asan innelan balon eri bi eri gudin duo dora a kengu do so ngage na marra ba ji kilma ja illo pinden do mongi alan guja idin lo pinga is kwaba al inja wala inja yebe sin kwa al ilim jalon ki koranga nyet lompine langwa jalon ki koranga nyet adi dine juel alki jalongi jalon jurun na di jado akra juel alki jalongi na adi kin audik jogol alki jalongi alki ilimi egel inna ingalomba al ani kwel amale bega kwel ba ilompine dem balda ines ja abakine ja ba baru kunin lejen na ene dok a osos kauna dok ore kwasis ami ki ayenga kwa kial ni kwel ye adilal day suru yeto kenga marra kele nak iskangare asa iskay dinan na kenga kanye balgari ma diokri insi wa al kwel alan kay wilaya nga isle kele wilele wilaya le alan kwa kayin na gudi la kawal dal kay firi asa firi nga iskay den burule na al gudi ke koranga nyet kawe nas ila lole kagul dan PhD le kagul inelan se kwa angay ngine nelan kwa idina aba kuri leke la kwa kan kine kan ma a kuri ngal gut kwa kuri ngundul egen le ke di guda ka ba kikin kwa kuri kero sang asin kero ba inama do digi na kayin ore kwa sang me lobi lole al jay na ilom pi lo ini adi kwante bujang adi dukan ti jay ngadi ska jay na tiri lompi lole ja ingala nga jaba kayin al ara alan dele guja alan jado tar ila lete bunja in namaskay ngi sammin al longa kileke na kayin ore rigengan tebu ke koranganyet ke koranganyet alan jegil abai la lolya jago ban duo ela na intari ledo kya ba maraye dengut pya ege namaji ya tari jawo namaken ko angin kwase ege ndo ngi namese ege ngela nasken karaba ela nama on ege kal gud ana saki gude la ege ine giba duosi an asari jawa a anan innin ka orre kwa bi balonse ka kisi email wala duon kona kam memba wala duon den tare ki email ba maranyet ki sense gudle ka kire barin tinsi ho abiti ba idin neki alin kwa alkay na kwa alkay illay ngun kwa iding nama in mat dai surungi nalki kingo ne ki surunga se kingo ba kay ngene nen kawe mat kila kwangi aldo kwa kwa kila alin kaminga aba 2050 era alborunga iskaying nanjungal marakoel ban kiyon kona kwa nan koro koro munia na kila kwa siminsi yani ayenga osikines kunge na keringili mat koela alandi surule kay na jiba surungi di jaw na tari na gura jaw ba wala jal maden du kake wala jal maden
2: ki kake
1: egen ma ngan kin sial bundina kiul inna do taray awore kwa kise nga kirsing a aina juro tarika na surunga si koyngi kada ban jejje koy la sekundi surunga si kele la be din iwo bas den sejwa abadin iri nyanga onu ji taw jaldi na den keringi jerel idi ne la dingi na alye ke na longindi alki la kwa bagi kawe ila orren bagi alki la kwa keli kawe ila orren keli nana ne orren sikili kawe inelan bas ilong kayen asan kofo namara albarangle kawngalen kwa yeke wiyetie sa basitiel idin neji jangzatu kiki juri ngang na kiki simmengang na kiki bullingang na kiki daling en yeyi zatu ne jisi ila belebeling a kibora ina borofo tay orre kwa songa gidonga kanni barnga nyet albela abas jingo nga bayndo babingo a kenyen kay barnga ne kiun a na inen sikawi marra udo nga songa ge alan ki tarte bun kabun a asan kalon kwa alkagul ne ki alkago
2: e barafatai ki sense baye indalang orre kwa kasibasilong siengale ala lomba al rikene skunde wala gal diktor kawir besilong utonga kilal e sienga kinga isa kul vali gutin sabagis vali guti e aisinker gine tabunko a utonga kilagis vali dok kilal kusenga ge idin neki sense e ene nukta kenga doga yeri songo e dina jalde wingal kwe ele tiel alken umura kilagena kwe lasandien suri wial dua pa indeling a ilolen dok nama kin jeldawasi wala gal Facebook imbe tahdid mungkin nanin kwa ki amara garidia ato amin ilon na kwe iti rikene ki do bal so nga karte bakal iyanga na abanga kan ilon ina lomba ji din jeldo apa alji ki din e umur apa ilarim menjane jeri alanjana kwe tizi do ngani kangi idi nejal jani ye uto kilase undul in Facebook bu uto ko apa undul negel dinga sundul ba a jina men jamin al ko egis e gisi ko jojanga fi nama jeine le jeldo ye si donga jani jeldo ila nden dio e uto kilase undul ne low ne jine kiki uto ker ngang muskul jang a azalum baka lodio kaske ingeri tasir san via di jegila ye den umur iti soko to bugwalen jige san wala sin jige ba rilan jegi nes den juru len ko jeje via soko to bugwalen an jegil ba ele gidi woray ba a nema ilan ungi ki sense na kwa e sunwa kirsin wali lolen dogne in kaminga a kwe al iti ji aba ilong na e jwelalen yesi jeldo don yani lazim nanin din jeldo yesi sin den jeldo den hisab ji jawli ki ken ahenga abas inkwaz arundulalen jagil bakigen ayenga kilan temelow alji yesis rimmen jaden jeldo windio ne yesiken anjani bizat Facebook abajanna kwe itisi jeldo ila donga janiki den umurin nes in den Facebook sikigen kwana kiden umur aye awol isola ongalja kilo uto asa undul bas ila umurin undul dalinin kwe ila leso apa sundulba marang mungkine banji king ayenga weyenga ongalge ya weyenga is nama jenne jaldo wila kwe iti ila sidonga yani alkiyang ayenga is na onga no osge. E kisi ay ba illo ziro kwa kul auna kawangia na tarasi ni kwen kagila. Nadok auna sinkalung alang deng hisab wala gal deng riyalye low alang din kwen deng hisab din jaldo wila rigin. Ati inkwa alang erijagil alang din jaldo wile ishara ini al erikene kwa alang jagil abatulay ba nama okya jani ba. Ila sirok ugnes kalung ka alki kwa kitbang duo biduo nasiya dogola ki ugnu ilos diyang juru le tarasi ninkwa njarti. Lo bilo ayyu baru idle na jijang idi na baru ake mana al duo ke na jaldo wake imba. Lobi lo alba kwa kain, kwa ba jaldo wa kain, gelde angu anisi jaldo wa ngurukume, uto nga sinangina nkawe alang sare. indok no min den ta siri diktor kabir risunga mati ye jurenga kila risunga sa kure ma gena ko ela nan sikin surunga kiwe maranka in a dogola dokenga ngene irsing al kwa dogola dokenga si jeldo kania neye aslum baden hisabi al kari ki ayenga nin kari neye ko ela lan kajegi na mafrudi in ko eti alan kajegi irina ko eti den jur birisi balun ko kul al jur fo alongi nas erito doga ke bedio den ngira se dio ke fata na ayeri ko siaske ba ile siase tawunti matini ngokoro ba so te bukwalin nes den juri lentini inna madok sunga eriti asanki kalun na kain juru wale ka na kilmangaleka a ile sunga ba silon ala ke badain tine sa dake via na ma diktor kabir chan nes donga jolo e donga jolo ay ba maram madisin tawsiya ta yando
1: e se ki boray na borofotay urre ko dayin jingo ki alkay na ko alkay yeyna kwa jawil ka gul dolle ne kines kayin suru nas mosot kaw a alan kirni ki jur wona skin kwa si komi awule asan inkalon in real jel dew kriya alpingine din sources atulon alin nen donga je ay gil long si king esas di jwel alan ka jegil zato baiski leni mundul badel ngal di jwel a na in nan de taray a na alkiki e de tomba in duo ken long ye alke ajay jirsing inti working osoga o wane duala sabedo in real inkeria woji kitap wala ali kwa inkeria whatsapp inza to fingi nes kirgul na belal gi jirsing do pingi nes gawata fiza alwarin kam walba dintas kin duong fiyi la dintas ki la duong ayba duo ke de tole nes tra asilong a ila na wado digi asan kwa kalnga a kinkaraba altarage na udonga alnyenge kingena ine fogul na kwa jawil kogul a ayiki ko toyongona na manyei nas dan bisa ago kwa dilosal injurule kay kidok alan dual jawil kamingi na kain tuskade le tarifie a kibora ina borofata ingidlong algedantin jala a orne kwa songa gidonga kanni a na magal kela nas kitin ker kaydi a kanyisi ferraba na fago na iding masing ding jeldo boda keba wala bora keba wala gal uto asin keba wala gal buru ane dios keba a ilay ngungi wala gal nyar gabli akeba abas jamingi liana mo bulo na kikwela lang arra taja agin ko alin kela na ronte bu barnga albela osoges kaw barnga nyedding albela a na keri ngere mbago bara maawiya na bara hasan ibrahim abbas osoges kaw barnga nyedding albela na bago donga giso ngaka ni ngai iri neki surin kan alan kundu nas kai didi nas kai testes kau osso iki boraina borofotai barnga albela kedding baraburu abakar buru osso ges kau baraburu osso iso ngai ki boragi donge kanni na bara mahammad mahmud yusuf dogi donga kanni twigis kau idi bara hasan yeines kwa bara mawe dogis twi kau ki boraina borofotai ki surin kan orren tari ningi donga ge songa kanni lobi lo albi bay na dok ingalom bay san donga kolo marra awna kaines ki soga tabu kwa
2: kenen bay ye shakiri mar ini ding safale bara mahi
1: ay bara mawiya bara ay bara mawiya diris eh la osoy ki boray na borofotay bara din donga njani fago songa gi donga kanni alan kundul iding ne ki surin kan asan kay njurwa kat ki ne kurgulin alan ikka aliyena lo osoges ka simon sibolo bilo albi bay nasgal ki kollin kaydi sogate bukwale
2: wasabir ragam do jani ko akital ki disiti alonga dinga
1: e tabani lene la rimmen enga dainga dengo sabin der ragam aliye na longa jorga o beleng e mera mila jegila taras longindi
2: lo jor is os sabeti se sabe osendig os lo jor os ongal indain wasabir ragami alan jago dog na bis domo ngajang alan hilla rimenja na dokiye algiza ko aba anyanga na irifago satellite le na dog aba ilong no bungo dile na tarif ya ko gidal diele bungo alan gis ine rimen kawane singan kidale al bungo asan in kalung allo digle ke na tarif asoyina borafatay
1: asoy ke borena borafatay
3: Bibe nes kelbam kain taringa jwenging deringing forang radio le poranyading.

belɛɛ kimi te do belɛ kɛ be teli kuwa k'i te ɲɛ asa fɔ kalaŋana kirisi ŋa belɛ kimi teli gwɛrɛ i ti a dɛrɛ ɔtan sɛŋa kɛ yi kuwa k'i ti asa belɛ kimi teli kɛlikamɛ dɔn a kan ni

0: barnga orre kwa kul ai si bomuo na ai bendelin kienti na kerkerle na ki barunga kerkerle awabi kwa kul dombang na kuseng ankarabang na donga gikani idin sunga ko nga dogna askai tiba ina sikai milalanda en donga diele fago kwa kul lo bilo albang aton sogin na madoklom visi donga kanni alkai nganis ina kibingan kaiti na mandayin bara hadiya al ela yere si sunga ngana ela balangi donga ini na madokwela lang bago kisense sunga tagatini alam benda sferraba na kwa iri bagi na rimengis ba kienjuru ngankila na dok bara hadiya sikani kisene donga ini idine erok si sogo udinga kena ela ba jago majirendara na di ngore kwa donga ini
1: tulay bara assese min tin tulen ngay da janela ndum orra kwase dongani joy ngi jirsingo jutumo bagi bayla barnga lobi lo albayin ki lo moktalifale bayna mama nga barnga kinna dongay anni kalando ndonga di le fago kwa kidena ko mungo yayi su bamungo no kwa kidena ko nga yayi su bonga are sangay la molo jano lobi lo albayin ki lo karkalale na assoys amin namagal kona kayil erital kanyan de ngirsuno assoy
0: e assoy magidan da dana do gore kwasi donga inen jani orre kwa kisense e sunga tagatini alam bago idina e dien jago kingasi sunga gesmin namada kwelo to alang inin kirsuno atingi longna e duoke nes e kibara arrajaw walagal gidin su sursi ki kwa kirnga inga rajaw den waja walagal ken utonga algi ki nga si rigeli ka ri ni maro kwelo to alangi ni kirsingo ni nasa ka inasa kuunga ba namas den sa wakil kam namakien nas dayang aldi kuung asoy
2: Tarigis kao ala radio Samar le bel na fori radio Sibagil Facebook le babung naskien jarong asi banggar na orre kwasi na mera masi.

0: Radio Samar olong kering jau ngin ki juru tarrajang nan jue ngi dungo jang au na din olong daile fago na alan din kil ma jawli na jel nas kanyi bele tulingin al yeyne ki yunga sikuru ki wonga inni arra nan kudumin jayle ki dora tulle.
1: Asoy doksidan sawa kelka mene kainga namaro kanni alam bara hadiya sikingo ton denti ni le na kin urrenga alkidiye le kan na kojo yanga kin namaro wala langis inwa atingi longness duo medic gundineski watanga kindinga kung namalia tabungo atingi kwal kwala sanki forrenga kung atingi kwal kwala sanki tong kung namaro wala lang agil kisense ato amingi longness gi eri yang nading eri siski duang arraja ona injelung induang inang kalong naduing inang kalong ilalong ay jirgingo undul yani jirgingo la undul na gising ang jundi min dio nas injaymel inu ilalong al jirgingo kena kasi regal na jote ang alam bam jabong ating injuado galang bay mang ereng jagil ating injuadam forenga ereng ating kain surunga ereng ena yung kwalang gagil ilo kina si rigel gila wala ki bam tabung ini jago
2: tulle wara dinji mo imba tulle kisense amanji eris jay nas ding eris ki duang yung arrajaw wala duos erikena jualang jidin si sur si kedeng yung arraja ila kasi ingis long gisi bam tabung es duiti ba bas kering jauh itu. Kang ini sekarang membam tabung ayah sadu itu ba. Lainnya abis itu dua hari ke, najiru gua lama dem bam elajabung aye deleke. Inku elalam mendingi hikmah jagil nado kikil mal jalung wala aju alam kutu ajabung na ela ering bam jabung asang ela erisi kidim barang arraja ba. Wala lanting kilmal e eri ina jaba dua imbara kang ini marhalaleke naka elalea ayamba. Le ginda laba ilong nina yesi deng eri elale tuka jawe yaret nina lang ya kaba nakadelo anga la na yimin na deng eri le nungi ja wala juasan deng sursiki ding arraja elado tulia iba udi na ye maulo ina kwa ba asan jidin sursiki deng arraja na yoro kinga sukul arraite ba na kwa ngan toring aduk arraja ba Saya balang ji dinjuru le injor ti nomas induo ing erike karok alam ba inala ana ing ene ye wala ka asa ing eri ing alam duin tebu pilal le songa iri egi udin ka deng iri ai kang ela ing naji aba otto ela erisis zain din barase ki ke kanaja mungkin nan sare ji din eri ela bawingi ya nas jage marandin barase namas mawlo dora ker foli na dingile ni na king kelelin osfia indala jina makaja din surri janna kerin jawe le la na jijwe ni yasun ko jongo na dimbara le songa ere janga imbele no masonga takatini yasan king kanung ka amo wala ka abonga aba dimbara arifia badila lang injwa karo galang ane ele lole ago wala ka ngina filan in arisifia na kadela ago ba alam marang injwa
1: ele ka ngelon zeni ne alghire
2: egalela yey yey alki ko ambele inke mingal girei ela ba
1: inja ming alam ba indala njani na linduofi marang dimbelas endel ba marang nama wela lang inwa ami ilon na girei yani ilangi masalan algi juela la masalan gis hamasti gitiay ba marang abin gira waja ko ankan uge dikena hamasingi na dikena wajangi ami ilon na hamasingi
2: Ami hamasingi dok ina jaba alamba elelinga bizap jasa duin barake.
1: Lolo, aba hamasingi mungkin nang jualan di sursi alam kuro jani mungkin nasi jawal kuro aja nga ba. Nang itingi kasaling kue kiskeriti yang iya
2: juga.
1: Lakin marang aba jin jual elang ya awal alam ki ya nu duin sursi kuro ane. Naka yang ngerisi ya elele jite ba. Marang aba jin jual alang yang jual. Alam batagi yang indah lanjut ni nari le dua via ilan awak.
2: Ilan kangi regel. Marang alang injo alang itiriga asa Yesu ome wala alang awuna Yesu. Mending je awu Yesu dawai jello wala maulu si jingo al asoi barafatai nado yang orang dungu indora le pago wala naya inleke dah anabas ding orang dungu eritulleke wala eritulle le pago bay longa jijago. jatoye jisiru fartela ñundi ba wala sardo fartela ñundi ba wala ba si el erisi ke na joyinga isunguri ba marangi gira el digi se aja bal tulle ku ngay ba la bal alan tulle ku ziya duin jamille na mandalay
1: e di mbele de se ene ba si long al e asal mba majiran dadalay wala e duri gina kiken gona keri bara fatma ene imbelen e al kwadinga si al minsi ele tille keriti ayen dokenga ge nesdien e matisin kien iyanga wala den iya sin kerkerfi e ki ilo ki ngang kang nang ilo nuktele do kundul madik ba ngo ala ngindo gani na ala ngis inan kila ala si ko kiwe ki kang ina imbele si kirsin a ina no wela ngwa e ko adinga simin do ken ala ngang undulin u maran ko adinga kayin mungkin ne ya den yanton to le ruñu wona den ya kin jazim faliba maral yal apa yang idin ne kilma dengi a lial apa yang kadun sabang rein lung lial apa yang mungkin nanin baru ngaker ngaleje ya kama nanin ki kwa ker ngang ong aba ya angkwe kenga bizad mungkin nanin kangar na lo ker ye aba gal abok yang mungkin nanin dok baru ngaker ngaleje fa ing eri bat marat zenin al kwa kimitil in kaming a hila dora dilin a jabing ilo neki kwa uwisim bong wala kan na doga nga kain na yang asik keri juliti banyo na lo ele jaga al doga duiti
2: fa ilo jato jiru bang kiki king tarnga bang koy koy jana ela arisi jamaya
1: ya ali am
2: yela zainir alboru abonga enka ba am zurani majer dogal ke wanga dorol
1: ja yela illo len kan ma wela len wa e bara majidan daraka ki gan illo len marang ke sense ko adinga indala ngini na se kia ko aba aban yanga matirin ye ki ko akerng ong na ko akerng bullinga kira yenki angai ititi alken an ku yana meden kilmaleng ile ri runyo ne yasi lomba yenge duin kilmaleng ki karunyo fa innama do ko lalan siki injinje im kadulding ko aljang ke ko akiti ngal bongo alen jimadin ila ko siza tu gudule jana jumon yen kage ne kawe alle kien udo akide yen kawe ki ko ngin duit ya wala duit ya aba jegila na yen ye kien belenga ya kien bullinga ne kien udo ki ko ngin duit ya mungi nan kara ya ngi diele marange dore ita ba anzin yen ki wa jien asi jare fa inma aktar shi ko kidles e ruj rigin aljijo na ko ko akiti bonu jitori ki an bon ba
2: lala
1: bullying it aljitori ki abon mungkin nang dok e in unani diele bongi a kwa kidgal mungkin nanin di bullying kwa gezadu nan ki re kwa gezadu mar in eri ni dien dioke
2: marang kise se bara huda jar na ka imbara suruk den jawe awi a ji kadok e gis amin kwa kai ne kike an kornyinga kwa ke niski dole min kien e anton ke kawlite a kise se ini sabba kadon na mai numero itin e an adu koronge ka ngi ne kai nan amin la anna aman ko it is dem bara rike na ye itis kai ni sa lomba yani asan kaduwan aringa o malaba walalan ka duwan arin urwa aldibanes ka sedo keral aba otto din ko elnes urule di e amman sa anin ko erin innan ke wala su juri innan ko le wala si hala oke namas urule di jinu ma jasi benjen na jonas julu annas dian ariya jamba na tagi jerina basala jil wal jannasan ko si ela ari julu wala na kimpulo jabuno jona ela ari julu ide jiba akede njen din ko sa se gira julmiti in kanama orre kwasi nes amin na koronga is emba udi nda ke kinsi kwa songa le egila din kwa seba sinjwa indua sa ke atu lei marangi ka hasi ana inu yina jwa ni nyasa njula ele kihili azulu ba aye ena kwa ingi ka angi nesika ina ngami la ana ye ele kihili al kwa ingi ye ela kwa ingi si dembara ke na dembara mwara jula ba ela nama ide ji kwa si indala in ani jaw asa min den itti ki gira jawla
1: kuro janna sen yen dalan jawla
2: aywa
1: fa ine bordu ye di mbele se na mari ine ba bara dogal al rim men be bara fatna yani in bere ngal ko al iya adiya ke nes dogal asin ka me ji al longal in duwelen so wato lejan ji al longal duwele so wato lejan di ko esi be se long aba kuro janni alan eri julen guro janni yani ila sin jami ngal longal ille so wato lejan ma tu ye elogel ile duwato leba yani la wala kama ila kwe
2: tulle asa di kwe si injelung al ele duwa digi le son doi
1: so tulle yala ilo len jiya ba jola len di kwe so ko to bu wala en je na ki ngari den kelma abawba inas gaba al auna injaluna ele duolala wala kaman al auna ele duola songoto leyan jimun kina sim berenga ki jua alan si yesi irigol jena man dembara al au doktor lenga ge dimbara ele singa ga jinjelun wala gal dembara ele sa jijel maran kwadin ga in hatta ki en dogala suri si ki indora sinanka ya nan ji dogala kin sinan ji jari isaga ongalage osage no di en dio to kene ji ya ji esi sunwa jo na majang tinis dembara si
2: injaminga ni yaran injawe uto ni
1: na ilevi yala kin dogala si ji jari wa nyati ni gwen alan di en dio to si jeringa na injaminga barnga le sunwa joel ya ingari min tore gala amin jonga ne jegile min wo yago binden tille al denko e isibsi barngale
2: barngale
1: sama ko yingi nama marang den joyi la ye ko yingi ke barnga so ko joj kawe ne ke ngena roko bi en kangye ne skule en kangye ne ay kawe fa kise in lo len nama in lo te bungera isibinden beren ayye in kwa al gisbi kazi jitti gazzem boy wala se jitti ba ngi en kel ma le bi marang lomvi
2: kasi to levia
1: ai se to levia fa ine longa dingaleng kagalala ngene wuya ku psegelo yisipsi nan kanzi fiyenge basi long al keng yinga ngunke maidi na do gaule basi long al dok e deng yang wori ninke nga al tiye ina timba inu al deng yo ne itiske nga ilatile duin sabangeren ka kamungine sing ina ngering marang asalumba e masalan nanti nille alkwaki ndola siki indora kulwe ari mayan zange duona de ngungine ken dogolen dio bara toksi irengela liye inan jiali longa injalo na in wala jiali longa ille sunga tulle ja
2: kaga de nemu gajalo min wori le duo marang din ko se badila sa injwa hatta annan dembar arifiyan na jenga na ye arifiyan na jenga nga ba wala ne kerem bara kuru ara kurgul na zia dengi su koro jingi na stio na indua dingi na stio ba ba ilonga sa hinjua kusi ala keba dimbara ye al dengi nga ngunyungo na stio marang jibara ala kuru ala ini ba wala ala kwa basan din kuru ti in den tin sike nga lan jita ka jurgona sti marang kuru ala yiti ba duin kuya jones kergel al asker e denja mungkin nang al kuru ini na ela patara le jago marang ji na jaba
1: do den si mungkin ni den dulo tulo kuru do ya kamang ele lo ay delen del de si del rugo ale le turbo tulle kamar si yani ele lo ele surun den da reila ale ndilen so jamar ke mungkin ni ilo jafi ne ele duo de lo nang nang kai nang lo tingwang
2: lo lo wal ga dog na sin jua si dimbar si jua na sin yingi marang inai sa nyin ti ba yedi le son tulle wa bara dog alen kibira ini alen jiki ke ya marang jinu jua ba yedi le son tulle indala yanga si score sur jebiti nan sur gi reskindeli nan yefingi ti nas gira runyi le la na ji aba jawngi nas ki koranga ki julni na ina lomba san yesi gira ti din ko yi da sun tulle assisenye maran sa ginjem a jegil ani kan kike ayom tokba nas kike ayom to birin biyo no burgo non kike ayom to birin nan ba na jegi yedil so ngai raja ba dile so nga fale ele bele simway ba
1: ele zingan ku juni hata gutale ko akai masala nga ba ko e ani gutfia na e na jenya na tulle nya basin belen e yani dembara ilal najin babadra san ingwa jialgi qur'ani jialin dan tuleya maran lomvi kati ma isa fi abana jialgi qur'ani so kiralang ile so tuleya bajaw den sinjami egalal le dodi le so tuleya nyanem dem fi an najin
2: e kaki sense dog iya ngadinga sikela mine sun kamia alba kuin qur'an kasara ines utonga awnal nal duin kasara kuin girsan kasara maran ki sense kawa gisan bika iya nga yani kika iya nga kwa nyet apa duo ke ana den ko se kila tarige amile fiyi in semi raja kas din ko se aba arile kasren ya ina jwabal bo hotap kenga hatta non tongi na ari fiyi ngi na jitti fiya bas in jwadu in ko in si mawlo rimme ngala spia balon tulle e wala mawlo akwa balan in ari dile taras ye maranga jawngi na idenja na dogma sa si jaldo hasi gi oton so gi le duo inel in kara basi fiyano mang enne innan tawirin yana ken kwani kawe hajji jalun sai ndu kamara nin hawilen fiyalan in ari kara balle fago dok songa hawilen fiya ba jidin ku al girai girai al duiki na fi girai na in kamin al utum wa murung utokuro ne innan tarai din ko se bedilelan de le kuru jani ya na jan ya balan hamas jani ele gizata insu julmiti duingi ya duile al amalja dor kerami a alantud le ele ya ele le afingiti ni so nga jorti baran amon kuro jio inala si ji yes gira ja walan ke hamas fi ke hamas fi be indala ye jorti as ji yes nui ja ba
1: amas gele min dio weitel
2: egen
1: yani asi kwadinga a ines kan nga ba innu wai kwadia mungkin esin tabiri zikal ngawaizi marang wai gi korang sungwa ke
2: se dimbele
1: gi ngami nga bedel malan duo zingang yani ki juru jawala gal ki kilma jaw ki sense ila lotarai fa ine ki gajibe zilong ka ki were ati dogola zikenga ati kwa panga zikenga zi mugar na ka ngi madi gi duo zi dio jiru na al duo zi dio jawi ming den kilman den dio idi ne ba kilma ina ne ki muto ma si kulfi idi duo zi jundi ne kilma dio wai
2: liya ta dan ya ba
1: gwaran arivia ya khalas amal fagi den
2: annan kwaran fingina idan ya ban bele na ka bas abastane ya el bal dor o woni jelle do yin ya ga kurone dio ana mara o les elwa ya do yin ya gin fe ya ka su ka bai sin aniko inin yare ngan la abado al akhiri
1: ni jalon sabar hadiya in u ina lon bal iya nga ga delin
2: abban ngal kai
1: naka abban ngal kai niki ndo wala siki ndo rese na nga amilin ka na yung kwa katabi ngindi yun na tari ya wani songo nga awriti ni ji ina nga jawa ni ji ina nga jawa sa deng ni kwa di nga rugi nang kai kula ge ba wala amma nga kula ge ba wala uwa nga kula ge fa kina ma ilo si kwe lalang in kwa kial kwa lalang da yung warre si kuro ka ni di yung kwe ilo long erila ke wala jidi sur le zaadu idi na ba admarat kama njibara hadia mungi nani kwe tu le runyin
2: na marang korong
1: al iya zillo ne kilalo udo en nan vene jiru duang tong eri jegile na majen na ma
2: jaga ja
1: ati diem bazi kana ma jaga ja yengan kel kame na ma enjoal ba juela na ba eri sinafsu indala nja
2: al ele duon ton jegila
1: al ele duon ton jegila ila bela ye kelam ye buki an ruyin ne ki an na me inden sare do na ma en gwa garo ge lazim ila eri singan zenina si giasim mesile jela bazi ati ilona e dora baniki dogalan azie itinum duolan erijo ngina men ko karu galwe e ilalongan halawa ke o layir kyan men ko karu kasinan albawe fa hasin dalan alzi gijula giya ko edizin nokta do bulon wala dizin yukim bulon kullu mana en jwal al ke lolu bion en gwal gwele gel basin julu ko adinga gal al duon ko si jegle egal malu naka duin ko de lele so wadduy lazim sin karu kulu fa jani ja jamba no majoni juru wala lazim sa ma janna din ko si ja kangi ala din ko si jinjalu ayal iya jannal bajan al din ko si kuro yani ndara lakin kasi basilong kuro janyal ki erkeri
2: man
1: ki ila dora.